0: Kasuran, gilisan og Sumbang del Sur Provincial College, which is ang Sumbang del Sur Provincial College mga higala o may kaigsoonan nga naminaw gihimo gihapon na pinaagi gihapon sa ligasiya sa mga sarili sa ilahang 7-point agenda apil ni ini ang pang-edukasyon. Nauna siya mga higala ha, dayon give close ang uban ng mga eskwelahan, dayon giilisa nila unya ilang rason pangutan-on. Wala ko nung nag-comply, wala na comply, walay urong sa panay mga requirements. Di lang tayo magpahipokrito ikaw, usa ka mayor, ikaw usa ka gobernador. Musugot ka nga, usa ka eskwilahan. I-close na yun, dili ka mangita og pamaagi para sa mga kabataan nga nanginahanglan, nangindahay nga makagraduar sa kolehiyo, nga libre, nga walay bayad. Tungod kay ang rason, dili inyo ang ligasiya, o nga, nakatatak, nakabalandra sa usa ka eskwelahan, J.H. Reyes State College, og dili inyo ang ngalan.
1: Namirisipod ang tanan. Mao na gingon nga namirisipod ang tanan.
0: Ganyan, tanang mga lungsod, himoon, provincial college, o niya, inyo hanang tuwad, inyo ang hinimo. Mga si Reyes, lagi hapon, sa kung saan niyo, balibali,
1: wagi mo'y nahimo.
0: Wagi mo'y nahimong ligasiya sa probinsya. Sa Sambanga del Sur, under sa inyong mga administrasyon, mga pulahan, tungkol kay igo ramo gasunod sa mga ligasiya sa mga sariliyes, maniklarong pag-aistorya.
1: Then, basig ay sibog pasigarbo ng ospital sa probinsya, kaya dili na po na iyong tuwan. Sige,
0: pamiraan ng health services konos pagadian, wala kagaliyang ospital, kana infirmary hospital, sa time pa na ni Mayor Samico, way back 2009, pag sugod yag mayor, 2013, gipasagdaan, pagbalik niya, siya naghapay nag-renovate, nagpa-repair, hatod karon. Doon na extension sa loyo, ihab gihapon ng ligasiya na ito pa ang pangutana, kamo diha administrasyong pulahan, nakahimo mo kagulingon yung ospital?
1: Mauna
0: diha. Wala.
1: So, ingon na anta, paspas unta ang pag-disugana from infirmary to first level hospital. Pero, tungod kay digid mo mutabang, ang Kongreso, magidun tayo, dakog pagtabang ana ang first district, bisa na ang second district, tabang, dayon ang pangagamhanan sa probinsya para mapaspas po unta ang mga papilis pag first level hospital ng Danlugan Infirmary. Pero sige na lang, kay naamang yud gihapoy ka ng pagtanaw ang ato ang panahon nga diin ma-realize yud tanan. So mas dako inuuna dods ang maong ospital ug ang ground ni ana ug ang ma-buildings ni ana nga sa pagkakaron gi kamulo. Unya miingon mog layo, asa day ibutang sa inyong inyong agtang? Nga dili man pwede diha ang C3, dili pwede ang C3 kay commercial building na naidaghan nga mga tindahan, mga kananan, etc. og uban pa.
0: Yes.
1: Sige pon pa ninyo nagbalik-balik
0: yes.
1: Nga
0: igala, ang ipramis manggod og balik-balik ni bira ang kuno ospital ang dakbayan sa pagadian. Si Mayor Samico na rin kamot biya gyud og nakikpartner sa mga private hospital din sa syudad. Adunay MOA, memorandum of agreement, understanding unsa pa nang mga MOA, understanding din ha para kung adunay ma-admit nga mga pasyente sa mga private hospital, adunay discount tungod kay nagbayad usab ang city government whole year na siya og pila ka milyon ang gibuo-buo din ha pinaagi sa basic services program, hospitalization tanan gibadjeta na ni Mayor Samico. Unya atong infirmary, anausab diha, libre usab ang pagpakumpayan pa hospital, kamo diha,
1: sa libre ang tambal sa city pharmacy. Pagpa
0: hospital mo diha, city pharmacy, kay libre, kamong sigbagi-bi nga, way hospital pa, para pa-admit mo sa infirmary, kay mga banggita ng mga doktor diha, nga naa din ha,
1: nag-atiman
0: sa inyo ha, unya ka ng loyo sa atong infirmary hospital, apit na mag-operate, gipamalita na o gamit para makakita na o 20 o 30 ka mga pasyente, so level 1 hospital. Ang inyuhang sigyama-yama dere niya, wa mo mihatag, muy bobo og budget dere sa dakbayan sa pagadian. Intawon si Mayor Samico naning kamot og wala na nang inanglan sa imong tabang, kay sa usa og bali-bali, igi mo mihatag og tabang resulta pag dagat mayor na pilde mo dere sa pagadian. Ya dako pa kayo mog utang, na puros mo tapada sa inyong mga proyekto. trust talk na.
1: Mao na siya diha. So, moingon mo ang Pagadian City, ang dialysis usara ka buok, inyuha daghan pamalit mo lusad bisaw sa dialysis sa ato ang health center. Paspas po silang palit-palit og kanang dialysis.
0: Unya bisaway na pud atong dialysis kay di daw makiter kay gamay daw kayo. Kumhatag mog dugang pundo, padak-an ato ang dialysis, bisag kamo unahon mog dialysis. Unsa mentaw mo sig panaway din, wala bay gihatag nga pundo.
1: At least.

0: kayo. At least na
1: i-realisis.
0: Ang City Health Clinic, pinagi ka na sa table ni Mayor Samico o ira na mga kwarta na gikan sa mga buhis sa mga katawang pagadianon nga gimuntar diha o kisa tong gusto magpa-dialysis maglili taga pagadian dialysis diha o nya kamo diha mga pulahan di mo kasabot sigaw ya pag pagpa-dialysis mo para makasabot siguro mo.
1: Okay, kuan man kanang di pa ma-dialysis dods kani magsigi ka giyaw-yaw ang kuan ana ang hugaw sa ang hugaw ning saka namang gud sa utok. O, mao nga ipa-dialysis mo, kalma na.
0: Malibog ta magsigig panaway diri ba unya og sila na yung mga programa og proyekto, ma-present ba punta kay para ba sa katawhan unya si Mayor na himuon sa wayon din ang kunon bisag dili ilan unsa sa good down mo.
1: So sige na sa way
0: mga crab mentality sa mga utok nga kuan ba sa mua pang kuan sa una subject na mo sa public ad sa una.
1: Oh, kana pag public ad no ha sa PCIC. Maliwat mo ni Dodds.
0: Unsa na terminology ni ini kanang old school nga pagka-politician bitaw.
1: Tanawa dong, natukaan na ka dong.
0: Kundili imuhang project, dili mo ipadayon, dili mo na imuhang kwarta sa mga tawhan man.
1: Kuna bang mga traditional politicians.
0: Mga trapo traditional politician, gibutang kay kadriha para ipadayon ang maong proyekto. Kay dili pud tanan mga tao mahimong mayor, adunay pipila mga selected nga
1: iyang si
0: bokasyon nga mahimong mayor. Ipadayon ang mga proyekto kay para na sa mga taon dili na imong personal dili padayon kay i-credit lagi hapon ni tapulan ni sa tanang mga mayora
1: yes,
0: normal kay wa man kay nahimo sa imong wa kay nahimo din wa kay hatag nga project din sa siyudad sa pagadian
1: so assistant na mayor na to Dodds ning sinias na si Junjun. Assistant mayor kay buutan ba kay na si Junjun ay si John Rojas. So kay kanang kuan kining duty ba gina siyang tarong ay niya, lupig tag duty-duty ani gani. Maunga ka ng ato ginampalanggaon si Junjun. Dodds, wala kita yung oras.
0: Yes, mauna ang mga programa ni Mayor. Sige, panghilabot mo kay. Indot, kani magkinabagay tayo pero may eskahan nilang.
1: Yes, Dodds, panamilit na niya.
0: Oo, tagay yung oras. Kayo, tagay yung oras pagpunayan siyang programa ang kakuhan. O sa gihapon, sunod na usap, galas kang inan, Dodds Marzon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad, sa pagadian, Mayor Samico, sa 15th City Council na diha ang mga kugihan nga mga City Councilors Jigger Ariusa, City Councilor Lansco, First City Councilor Engineer Roger Acidelio ug daghan pang ubanon niya at ang ininyo kinsa atong i-mention. Syempre naman, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Ascenso pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.7. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest.

0: Virginia.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi ang Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Southfold Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southfold Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southfold Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Southfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kuntinto to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Music power. The strongest 106.3.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: Best music.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

Namnamin ang sarap ng kape sa Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Apan padayon nga gikabalakaan sa mga empleyado ang job security o ethical use sa AI. Gipasabot sa mga speakers nga kinahanglang magpabilin nga human-centered ang AI systems para mahimong kauban sa trabaho o dili hingpit nga pulihan ang mga empleyado. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte. Good morning.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na initurok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell

8 minutes after 9 in the morning, that's Dan Hill for you with Never Thought on The Morning Bell. It's Wednesday. Today is May 13, 2026. May buntag sa tanan. Kung asa man mo karong mga panahon mga orasa na minaw sa Bell FM, salamat kayo. It's a bit cloudy, right? Murag cloudy man to ganina. Pagabot na ako cloudy, amo to na makukalili sa gawas kayo. But anyway, so much for that. Sama na nato mag-cloudy. Kinahanglan biya gid pud ta mag-ulan. Kinahanglan na gid ta mag-ulan-ulan. Nadawat na gina na ako kay medyo mahadlok pud ta kay uga kaayo ang mga kuan sa atong palibot, no? Mahadlok pud ta ana. Pero amping lang, ako lang yung wish nga dili lang gyud kay kusog ng ulan na. Ug mo ulan man gani, kabalo na mo nga, no? Ug wala pa mo kabalo. Muna na lang siya basta magkusog ang ulan sa may mahitabo, magbaha. Oh, muna ako ang experience, amo ang experience ya, pirmi. Sa amo ang lugar sa Hamisolas Street. Puro krosas. Ito diyan sa may Hamisola, sige lang maning baon. Hopefully, unta no, mahataga na ugon. Action diha, ugon saon na diha nga medyo malimpihan ng lineage na mo. Ugang nga mo ang sidewalk, kaya napuno na nagyuta. Anyway, sa may istoryahan na turong buntaga, daghan kayong mga panghitabo. Oh my God! Galawad na itong ulo. Murag karun, murag napad siya yung magkuan ron. Nakabasa ko nga gikuan na ni Secretary John Vic Remulla. Na siya yung mga moves nga pagbuhaton. So let's wait and see what's going to happen later today or in the coming days. Pero kalimtan sa nato na may unang problema. Eh, kaya isko, galawad na itong ulo. Mag-huna-huna. Luoy na kayong Pilipinas. Kumusta naman yung kasing-kasing, day? Okay pa ta, Ani Dong? Okay pa ta, mahigugma, anig, balik-balik? Ato nang chismisa noon niya as we go along with the program. I'm staying until 11 o'clock, only here on 106.3 Bell FM.

19 after 9 in the morning. That's In Sync with This, I Promise You, right here on The Morning Bell. Whatever it is that you promise today, you promise yourself today, untayin mo hagin ng paningkamutan na imong ma-fulfill. Ug ang mga promises ug mga saad nga imong gihimo sa ubang tao, ikuan biya gyud na, ha? Tumana biya gyud na. Tumana tao na kay ga-expect ra ba gyud na sila. Ga-expect na siya ang imong honey, imong babe, nga di gyud ka mangitag lain. Bantay lang gyud ka. Danang mga saad karong adlaw, tumana palihog. Mga saad nga dili ka saputon. Mga saad nga di na ka mag-click diha sa imuhang mga gustong paliton online. Pero maingon raman nga, sige lang, paliton ako ni Ron kay hapit na raman sildo. Answers! Nga, daghan na kay kadihag parcel, mga pagali ni mo na abrihan. Dayon daghan pa siyong kay kag mga saad sa imuhang galingon asa sa imuhang doktor. Ingon ni mong doktor, please. Miss, ayaw na pag-coffee kay bawal na ni mo. Niya, diligig ka ka-resist. Diba, Monica Hara? Dili ka ka-resist. Lamin siyong kayo pangape. Ugma na lang kung mag-promise na dili ko ang pangape. Mag-promise kasi mong bana nga dili ni mo siya awayon. Dili ni mo siya awayon kay luoy na kay mong bana kada uli. Imo na lang yun ang awayon terme. Pero dili man siyong kakapugong kay mong bana. Ubog naman po ni uli. Ang saan man na to. Ay, ang mga saad, good nga lisod, kayo sometimes tumanon, pero kaling kamutan na lang yun na nanto nga ato ng matuman para sa kalinaw sa kalinaw sa kalibutan. Hi, Monica Hara, how are you? Thank you so much for listening. Ako ni Baligya, si Monica Hara, dalaga ni siya. Dalaga nga, dalaga nga guwapa. I miss you, dear. I hope to see you one of these days, along with DJ Nell and si Sir Jones. Anyway, padayon ta sa atong programa. This is The Morning Bell. Here's the script with the man who can't be moved.

0: The script for you with the man who can't be moved right here on 106.3 Bell FM. Good morning sa mga nagbiyahe karon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hello kay Sir Iman. And good morning also ka Surgeon Jeff and Surgeon Charlie. Palihog og kuan, bantay na ako ang dalaga ha. Palihog og bantay then screen taon kinsa na yung magpakuan, paibid-ibid ana. Monica. Kano saman ta magkita dai. Anyway, try to text me. I'm going to, yeah, the text line is there. 0998-997-8890. 0998-997-8890. This is the Morning Bell. Only here on 106.3 Bell FM. 106.3.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Oras, alas 9 y media.
5: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
6: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula to musugatan, mao na akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
6: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kaysa paragi sa bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.3

0: 106.3.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, law.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Ang Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauman sa tulog ka bottle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagbanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ganato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ang certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Labi na yun sa mga kaigsuunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsuunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsuunan, mo na nga pagmata nimo sa buntag, mura kagwan, grugi kayo tanawon, ha? Dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mauna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold, tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog ani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, anti-fungal, anti-cancer, anti-microbial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrient nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadiha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod o gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
2: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sa

0: Daglit, balitan.
1: Mayong buntag pag-usab kabelkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Gitubag sa Malacanang ang panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga siya protektahan kalabot sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court or ICC. Sumala pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tanan nga mangayog proteksyon gikan sa gobyerno hatagan og tabang og subay sa balaod apil na niini ang mga akusado sama sa senador. Dugang pa ni Castro nga apila ang mga biktima sa extrajudicial killings o EJK mangayo usab og proteksyon gikan sa gobyerno ug katungod sa matag lungsuranon nga mahatagan og igong nga proteksyon ug due process ilalom sa balaod. Gipaniguro sab sa palasyo nga kung ugaling maaresto si De La Rosa, ihatag kaniya ang tanan nga katungod isip akusado. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Anabel Gitarte. Good morning.
0: BBC Daklit Balitan.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell

0: nasabi.
1: Chris and Harry for you with Bakit Di Ko Nasabi right here on 106.3 Bell FM. Bakit nga ba di mo nasabi? Maybe because you know na hindi mutual ang feelings. Tsaka alam mo masasaktan ka lang. Pero sometimes if you feel that this is the best way to express what you feel, bahala na og masakitan ka og dili para mahuwasan, di ba, Mayors? Para mahuwasan. Para mahuman na ang tanan. Hala, istorya. Basta ready ka, ha? Ready ka og unsay tubag. Kay basin po dog taas kay kag expectation. And then, dili di ay mao ang imuhang madungog sa pikas party. Sometimes, we're confident ka itabang mo ni mo na. Unya, di ay two. Nasayo pra di ay taog sabot. Or na-misinterpret na to ang action sa tao towards us. But it's still, ano, it's still advisable para makuan po bitaw ka. Wala na kay regrets like dubuan sa song. Daghan kay siya regrets. Para wala na ikuan, dili na ka mag mga what if istorya lang diha. Basta, ready lang yuga sa mga tubag kay basin dili na mao ang gusto ni mong madungog, okay? So, good luck ni mo, girl. Good luck ni mo, Zong. 10:08 na. Dirita maminaw sa freestyle. Here's this time.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samsunod siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, napatsik ako, eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: May uy. Kung saan ang mulod na kinahanglan naman kita magbayad sa ako tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toong kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gayon naman ako. Dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ita kabayad, nay.
6: Kung saan kain nato pa? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito, nay?
6: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Og sinsing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
10: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
11: Taas din sugar si mong asawa sa
10: 11.7.
11: Karon?
10: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
11: Aning baba
10: na. Baba na. Gikan mong kuliha.
9: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music
1: Power! The Strongest 106.3 Bell.

0: a las 10 y media.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Nga na pamatunan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Kabaygana mamahaw matag buntag ayaw kabalaka sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

0: once again.
1: 106.3. Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking a lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Target Line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Health. Kininausab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold herbal capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang kolesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo. Og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs, alam sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di mag-iingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
0: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang o kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabota nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas. Inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilitoy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
5: BBC.lit.lit. Balitan. Balitan.
6: Kabagdig kabalikada may buntag. Ganyan na BBC.lit. Balita alas 11. Gipahibalo sa Bureau of Protection nga mas modersado na karon ang ilang emergency response sa pinagi sa Unified 911 System nga musuporta na sa cellular technology. Matudpas ni BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mahimo na karon nga makadawat ang sistema dili lamang og voice calls kundi usab text messages sa hulagway live video streaming gikan sa mga tawo nga kinahanglan og tabang. Gumikan ini dili lamang sunog ang giatubang sa BFP apan narakip na usab niini ang technical rescue sa medical emergencies og hazardous material incidents pinagi sa Unified Emergency Hotline nga 911. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17, Florence Fima, maayong buntag.
5: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
6: 76 is na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus,

0: masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Umong pagkatao sa tanan, umong magtang sa kalaay, umong mga kamingaw. Kalandrakas, umani ala, ang bayot na gikagutan, umong idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Ay, kailan ka tukos sa Dagdagaroy, dalas 11, size na! Good morning! Mga kayong buntangan, kailan sa itong mga namino din nagkaroon, kamusta mas mga amigas, mga amigos, kamusta itong mga namino din nagkaroon? Today is a Wednesday, tunga-tunga ligit sa simana, no? It's the 13th day! Ay, may galing kay ang 13th day kay natunong o kuhain Miyerkules. Wala siya natunong o kanang Biyernes. Friday the 13th, gidayon. Yes, so Wednesday karon nga adlaw, betcha 13, nigbulan sa Mayo, ito ay 2025. Yes, kining yung higala sa kahinginan, my name is Indai Garutai. Welcome sa programang Kalanrakan. The 106.3 Bell FM. And of course, ito ang mga namino din nagkaroon all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Yes, ato ang mga namino din nagkaroon mga silingay na good news. Alas ato ang mga sukitik paminaw, tungod kay. What na? Tunga-tunga ligis bulan. Uli ang Mayo, no? Murag hapit, murag kuwaan. Bago para man nag-kuwaan, iniro. Ganun na Mayo naman ron. Wala ka nang gilaktasan ang uban. Anyway, ato ang official text line number sa inyo ang mga pag-text o inyo ang mga pagtawag sa inyo mga shoutouts and messages and more. O daba, 09989978890. Una ito ang official text line number sa ito ang programang Kalanrakan. 09989978890. Thank you, Kai Duong. Alright, thank you, Kai, sa tanan na itong mga namino din na karoin. And of course, ang itong programang Kalanrakas, di na itong kalimtan, hatod ka na ito sa Target Line Superfoods Perolina. Kauban ang Target Line Parisent Lenimet Oil. Ang itong mga produkto ng mga gamahan na doon kay Bulungan sa tanan, dili lamang ang pagtabang sa itong mga balatian ang dala ni ini, kung dili ang itong ausang mga pagtabang sa itong nice food ng bulsa. Congratulations na ito, nasa na na ito ang mga nakapaldo. Nagkay salamat, no? Thank you, guys. Na na ito ang mga nagsalig, nagtuo sa ito ang produkto nga diin makatabang sa inyo ang mga balatian. Apat lakip na usab ang ato ng mga password. Alright, anyway, sa ang mga naminaw din na karoin, congratulations na na ito ang mga daugan. 703 kagabi, naglagubo, ni igo, mi papal, mi bulsay. 703. Congratulations, tanan na ito ang mga daugan. Congratulations, tanan na ito ang mga nakapaldo.

0: Alright, nagkainangutan na ako nung saan ko nung pag-avail sa ito ang product package, sa ito ang product set. Anyway, nagmahal ang ito ang mga gasolina, nagmahal ang ito ang mga presyo. Pero nga ito ang set and package, ito ang produkto ng target line. Nagpamili na naghihapon ng 1,200 pesos. Na kay one bottle sa ito ang target line superfoods Perolina. Na siya sulod ng 60 ka mga tablitas. And ito ang Toluca bottle sa target line Power Scent Lenimit OL for only 1,200 pesos. Super VIP member ka na! Ay nakanindo tinikay, produkto lang inyo ang palitoan, produkto lang inyo ang i-purchase, aron ma-avail ninyo ang ito ang libre lang, nag-rasya o karipayon, o diba? So sa ito ang mga mahiligon din ha, nga gusto nga magka-tiam-tiam, hala sige, ay inyo ang buhaton mga silingay, i-text lang o kabatawaga ang cellphone number 09-38-002-8888. I-text inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. So, mauna siya nga. Sinan na ito kung magusto din ang maka-appeal, maka-join. Gusto maka-TM-TM or inyo ang buhaton, i-text lang ito ang cell phone number 09-38-002-8888. Anytime at your convenience, no? Kayo na mahatagan mo o pagtagan. Especially sa ito ang mga interesado din ha. O kursunada din ha ang mo-avail sa ito ang target line packages. Or daba? Yes, we have color on the line. Taga na itong pagdaga na itong color on the line. It's an awasi. Okay, thank you kayo. Ang alas sa onsi-onsi na 11-11. Oh, grabe ka timing. 11-11. Oh, diba? So we have color on the line. Hello, good morning. Yes, hello. Yes, hello. Good morning.
1: Morning.
0: Yes, good morning. Yes, sir. O say, ako ah.
1: Kami na umang kunimo. Naamoy kape,
0: guy.
1: Ha? Naamoy kape.
0: Wala mi kape. Ang ato ang available is only ang kuandrig yun sa target line is ang ato alang yung target line superfoods pero lino ang target line power scent liniment oil. Mano siya usa ka package. Wala pa paanang sabon. Aron mo guwapo kayo ka. Wala pa tana lang gin. Asa makaninawag ron?
1: Adre sa Sumadat.
0: Uy, Sumadat? Puso kita rin sa Sumadat doon?
1: Oo.
0: Ganahan ko.
1: Mayor Molina?
0: Ha?
1: Sa itong, gikan kasi lang Mayor Molina, katong isang palabang?
0: Sa?
1: Itong gikan mo kasi lang Mayor Molina sa Malarang, ikaw to? Ikaw na?
0: Aasa, madapita ato.
1: Sa pa, kanaan lang, one shot akong balik kong palit.
0: Ah, sige. Palit kang usa kaset, sir. Huwag problema. Ah, sige, text lang ka. Imo ang pangalan, address, and contact number sa cellphone number, ha? 09-38-002-8888, ha? Okay.
1: Ganahan mo ko sa
0: 743, Jod. Niya,
1: zero, man.
0: Okay, thank you, kayo, ha? Salamat sa magtawag lang, Ging. Alright, alas sa 11:13 na ang ito ang tag na sa ito ang oras sa programa Kalandrakas. Ikaw man si Inday. Kakita daw siya na ako dito sa ilang ka Mayor Molina sa Kulmalaray. Ako to? Yes, of course! Ito ang mga lamina din na karoon. Ito ang sa kaset, ito ang product package, ito ang target line. It's a 1,200 pesos lang. Unya, automatic na kang makapasilong sa libre na itong kombinasyon sa red dress loto, no? So, what a kabaw, oh. Mas hindi ay, no? Ang itunol din yung number. Amoy mo hatod, ganyan niyo nga. Makatiam-tiam ta, di ba? Oh. Anyway, libre ramadesi. Ang importante nga, ang inyo ang gigi-purchase, makahatag og kaayuhan sa ato ang alamig nga lawas. No? Ay Target Line Superfoods, pero di na kauban ang Target Line Power Scent Liniment. Oh well. Kaya nakanindot ani kay lifetime na kang makadawat sa ito ang agrasya o kalipayuhin. Basta hindi ay og mauni tulay aron mamahimo nga masulbad inyong problema o mga suliran. Sana ay! Sa inyong abuhantod, i-text lang inyong ang pangalan, inyong address o inyong contact number nga ito sa 09380028888.
2: Hawak kang isang bote nila.
0: Again and again and again, 09380028888. Alas 11:14 na, we have caller on the line. Hello, good morning. Yes, good morning, Langking. How are you? Kumusta, gang?
3: Pwede ko mong kalanrakan.
0: Okay, sige. Go ahead sa mong kalanrakas. Di alaga kayo nanganal na.
3: Ako rin si May Fontes from Maranding Maralana de Narte. Nakrakan rin ko sa King and Queen Heart ng Manahari, si Joshua Pasagi, si Monoy Olegos, James Casada, Joel Temosa, Dan Cross, o si Jerome Noparanda sa Iligan City. Sa mga ang malaray na Ina. Sa tanan na lang sa 28 members na lang Kuya Ende Karotay. Sa kung pa ako na mama na always na support. Love you ma and always love na ulihan na ka sa imong sakit. Sa tanan ako mga friends ka ang Ina di ay sa mana presyente sa live. Tanan na lang, DJ. Tanan na lang, karo tayo. Tira na po. Wala na lang, karo tayo. Salamat tayo.
0: Thank you, guys. Magtawag, Ling. Alas 11, di sa size na. Daga kay salamat. Yes, hello, good morning. Ayan, hello, daga kay salamat sa to ang mga taga-muto sa Awad Malinaw, no? Cometa Family, o sa tanan nga mga naminaw sa Bell FM, si KCIM 23404 ni si Victor Cometa ni. Yes, Sir Victor, daga kay salamat. Daga kay salamat, Sir Victor, sa inyo kapag maminaw din na all the way from Mutu Sawa, Dumalinaw. Sa ito ang Cometa Family din handaga kay salamat, sir. Alas 11, this is Shetty na. Hindi na naghihapon sa ito ang magbadayon. Kini ang Kalandrakas. Kaoban si Inday, Kirutay.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani ko. Oh, pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang ko yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Murag dark spot siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala naman po siya.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Testimonya.
3: Oh, oh,
4: kasi nga nung nagtiili mo mamaso si Ma, nilagguman. Umiyak ni hugo ka.
5: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
5: Ay, nilikay naman bitaw.

0: John, ang usa kang nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
1: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
0: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
0: Kapila man imo imo?
1: Katulo kada adlaw.
0: O sa may kinay imong gipati sa una nay. Kantong, pagka mag tumar sa itong produkto.
1: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero, nagmintihin lang ko. Wag ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
0: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
1: Oo'y, maoy akong haplas.
0: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
1: Ako, gud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugyod na ay kamatuuran.
0: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: right here on Bell FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: The strongest. The strongest.
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Alright, benaitis at ako programa. Alas 11:48 na. Yes, sa toong mga namidaw ni Negron, once again, ang itong contact number, ang itong official text line number 09989978890. Yes, thank you, Kaiwans. Then, na itong mga, yes, sa toong sponsors, sa toong programa, ang Kalandrakas at Target Line Server Foods. Pero din ako ba ng Target Line PowerScent Lenimet Oil, ha? Yes, good morning, Bash! Ayan, greet lang ko to all my parents, Mama Vicky, to Papa Nick, to Ate Van, to Ate Cheng, to Koyce J, to Katarina, to Aljun May. Request lang kong song saksakyan kita, Og Lambada. And that's coming from Asagad Inigikan, 0909-930-0289. Yes, we have caller on the line. At agad ito, okay, nawa, siya. Okay, nawa, siya. Ginoo ko tabang mga langit. Asa na mo si siya. Yes, and balik ko nga tawag ito nga caller on the line. Hello, good morning. Hello, what? Yes, good morning. Yes, dear.
3: Si Juan,
2: ni mahal nga prinsipe. Ay, mahal nga prinsipe. Yes, tanging. Ano sabi ako ikaalagad sa ko nga mahal nga prinsipe? Yes, okay. Go ahead sa mga kalapakalan rakas di alangging kay naganal na.
3: Magpapan ako, magpapanagrakas lang ako ni Kwan Deno sa mahal na kong aprisita. Naman siya darin sa Kwan, naman siya sa kongpon, mapatride man daw siya. Ngayon, friends na ko, then mara to, then mag-owner lang kong number.
2: Okay, sige. Go ahead sa imo ang pag-on-air sa imo nga number aron na makabalos sila, ma-textan pag ka. Go!
3: Eh, paliyo, kung ako kung ano abi, inay garo tayo, kaya nagka-on ko.
2: Ay, nagka-on ka! Ah, sige, go!
3: Ah!
2: Hmm. Asa naman to?
3: Okay, 09-70-24-6-2-8-4-5. Again, okay. Again. 09-70-24-6-2-8-4-5. Then ako'y backride at ning integro tayo.
2: Okay, go ahead. Sa imo ang prinsesa din ha. O nga mo backride. Halo, langgi! Hello lang? Hello, Lan. Go ahead. Yes, go ahead. Say mong pag-backride di lang ging na makakahilmet di ha.
4: Thank you, Dr. Grace, sa mga na-principe. Pwede kong mag-web number.
2: Yes, on air. Inyo ang number din ha. Kayro na ay mga mag-text ninyo, maging friend, text mate, or somebody ha. Go.
4: Isa tong gusto na pag-friend, call me. Wala ko number. 0953-8257. Ako, Tron. 0953-8257. Thank you,
2: Nicole. Okay, salamat lang. Alright, alas 11:52 na. Alright, alam niya ito nga nangutahan ako na mag-purchase daw sila o one set o sa kapackage ito ang product package sa Target Line. Asa daw pwede sila makapalik? Okay, ang ato ang sponsor nga Target Line, ang ilang gihatag advisory diri sa ato exclusive lang gid na sila mapalit, no? Anyway, although ang ilang product na sa ato ang programa kay sponsor man sila. So, alang sa inyo ang dugang mga kasayuran, dugang mga impormasyon ang inyo nga masayran og mahibaluan, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o ang inyong contact number sa 09 38 0 0 2 8 8 0988-0032-8888. Ayun, kay sila rigid na ang maka-text reply sa inyo, ha? O kaba makatubag sa inyo ang mga pangutan, ha? And of course, under ang sa toang programa Kalendrakas, they are just only our sponsor, okay? So, sa ato lang, per advisory, ngilang gihantag na to, ang ilang one set o sa ka-package sa ito, ang product package sa Target Line o sa ka-battle sa Target Line Superfoods Perolina, kauman ang Target Line, tulog ka-battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, 1,200 pesos, super VIP member ka na! So, alam sa ito ang dugang mga pangutan at dugang mga question, you can text din sa ilang contact number 0938-0028-8888.

0: Yan ang BBC Daklat Balita alas 12. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka 45 anyos nga ginang sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Puro Carohas A, Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon na ang pipila ka sachet sa gikatahapang Cebu ug uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Aurora Municipal Police Station na og gikatakdan pa sa kagasong paglapas sa Republic Act 9165. BBC Daklat Balita alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong udto.
1: BBC Daklat Daklat Balita Balita.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Na, mapasaot ka pa.
5: Pinaitin sa toang programa ang kalendrakas. Kau ba si Inday? Garita! Alas sa 12:05 na ang toang attack ng oras sa toang programa. Mga silingan, thank you kayo. Lusa na na itong mga naminaw ni Negron. 106.3 Bell FM. And of course, sa ibang kasa na karoon sa toang EM band. Ang 106.3 Bell FM. Yes, and of course, ako ang nag-text na to. Okay, pwede ko mag-ayo ka text friend de Lucky ka maumutawag. Ang akong number is 09-53-825-2817. Okay, thank you kayo na nga kayo. Salamat, thank you sa to ang mga nag-text, no? Sa to ang programa, ang kalendrakas. Hanap ako ng ka-text friend, babae, 25 to 35 years old. Ang akong number, 09-9-0970-226-2845. Ay, nagkakay, nagkita ka-text mate ka ro'y. Hala, sana all! Sana all, nagkita ka-text mate. Tabang, mga langit! Alright, anyway, sa mga mga naminaw din ang karoon, happy listening di ay tuon sa tanahan na mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Zamboanga. We have caller on the line at aga na ito ang pagtagan. Hello, good morning, good afternoon na di ay. Mayo Otto, my dear, kumusta, madam, sir? Gimingon ako di mo doon.
6: Ako, sige man kung asang yung mong may garotay. Yung tingawin ko kayo, wala man kayo program.
5: Ay, sorry, nalanggun. Busy kayo ang beauty langging ginuo ko for all the girls I love before.
6: Lagi, kailan din ko ka ng kuan, yung abroad yung may garotay.
5: Masailuan na lang, good gang. Yes, dear. O sa may ako ikalagad sa kong guwapa, guwapo nga caller.
6: Kalandrakas
5: lang ko hindi garota. Sige, go ahead si mga kalandrakas. Di alanggin kayo na nga. Dali na!
6: Wala ko na kami mo hindi garota. Mayong otto kayo mo. Sa talang naminaw sa 106.3 PLFM. O sa Simon Catch o sa ako sa Radyo Banting Room na monitor in the Garotay.
5: Oh yes! Ano? Bongge!
6: Ako sa AM ngayon. Magpakalandrakas ako sa akong best friend si John Mark Manisan. Kang Marwin J. Buhanay Dihasa, kang Ace Chavez. O nilang Aga Angelab Nieves Labasaris Codeno sa akong mga kasyan niya sa may Libak Sultan Kutaras. Nilang Jana Tabog Paris, Raymond Tagalogon, Raymark Tabog Paris, o sa kong mga friend o banis na Almira o Ginesel Ruiz, kang MG Carpio, diya sa may Cotabato, kang Kuya Inting Carpio, diya sa may Tiguma, kang Sinister Kanya, isa Maghanoy, kang May Dimayo, James Cospada, Janoy Nalasena, Justo Pasadi, o kang Robert Oribos, Jerome Pagalan, Tom Cruz, Marian Alex Lawis, o ni Katarina Bibi. O sa mga Tagalupan, Tagayan, Tagalaran, Malmis, Tagarda, Pangano, Clarin Family. O mo request ko hindi garotay.
5: Yes, also man any request?
6: Kuhan hindi garotay, katong... Katong kuhan dito, katong limot. Katong kuhan hindi garotay, katong... Hindi ka kuhan ako, Marimix.
5: Katong?

0: Ikaw at Ako nga remix.
1: Ah, katong Ikaw at Ako na remix. Okay, mo tayo may request.
0: Ako ang bina-request.
1: Okay. Yes, nana diri ako. Ready na ka niri ang request ng Ikaw at Ako. Hi! Sana ko eh.
0: Salamat sa udahin ni Garot Taino ang nagpa-kalandrata. Sige ka ni Alshuna Mukat Katunok Kadilhi sa may pagalian city. Salamat ni Garot Taino and God bless.
1: Yes, thank you kay Alshuna Mukat Kahit. Ito ang guwapa-guwapo nga color on the line. Naka-ready na yung Ikaw at Ako. Ayan. Ang version is the reggae version. Ah, diba? Yes, ato ang mga nga nangutani di ay tuod kung pwede ba ang ato ang product target line for delivery. Yes, na yes, o. For delivery, rigid ni si ano ang ato ang product package ng ato ang produkto. Datay GNT Express kung gawas ka sa Pagadian, pero kung naaka around Pagadian City lang, na atay personal, ato ang natay rider sa target line nga maghatod kininyo door-to-door delivery sa ito ang product package. Ang ito ang product package, one pack, one bottle sa target line Superfoods Perolina plus two lupagin ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Iralit na takabarato. Diba? So, libre na dahil mo, baka dawat unya sa ito ang grasya o kalipayon sa ito ang mamahiligon nga mo ato yun sa outlet aron na mutaya o sweet dress, libre na na. Atong itunol ka ninyo once nga makapurchase mo one set sa ito ang product package. I-text lang inyo ang pangalan, address o inyong contact number sa 0938-0028888. 0938-0028888.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Maying adlaw mga kaparagis, karon usa ka magtiayon ang nakaangay sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sir, mayong adlaw ni Modoya. Palihog ko si mong pangalan, sir.
4: Board Mayor, Municipal Councilor, Andres Aceron Navalio Jr.
3: Sir, permintay ka magpalit diri og Bilabila Liniment Oil. Unsa imong ikasulti karon nga kanunay mangyo ka magpalit ani?
4: Piktibo kayo. Nakuha dayon ang akong panuhot. Inighaplas nako. Diretso mga ora mismo kuha dayon nya. Duna pa kuya, kuya tiran ko. Kuha sad. Di lamang ka na ang makakuha ana. Musod yun sa akong kapukugan. Bisan sa likod, inighaplas na ko. Wagtang dayon ang tanan. Paragis Bilabila Liniment Oil akong gamiton.
3: Sir, unsay imong mas kuryos sa mga wala pa nakagamit aning liniment oil sa Bilabila?
4: All listeners nga wa pa makasuwain ini, mo gamit yun mo. Apil ang capsule nga dunay vitamin C nga gigamit po sa akong pinangga nga kapikas nga si Nonita Sulapas.
3: Ang imong asawa sir nagamit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, unsa day ang mga sakit nga gipamatay sa iyang lawas?
4: Ayang gibati ang arthritis og diabetes. Nagliwang yun siya tungod sa diabetes. So, kanunay yun siya mo, ako'y magpalit mismo din sa Birada FM sa capsule kay epektibo kayo, Paragis Capsule.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Di ana ang gamalan o gaybulungan ng Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertiga yung kusuga. Imagine na ba jismil ka, what's na gasibya? So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo si Imnon.
4: Sige, tatlo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa akong sa kuan oh diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod karon ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with Golden Apple Sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: about Gosa Beauty nya. Break it down.
1: Right here on Bell FM.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: Sunphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahong po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
9: Sa matagpalit ninyo sa
10: Target Line
9: product package o sa kabattle sa
10: Target Line
9: food supplements kauman sa tulog kabattle sa
10: Target Line
9: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Akin itong usap na nagkaroon nila sa 12.50 itres na oras na para bumay-bay tayo sa itong mga programang Kalandrakas. Kauban si Inday, Gerutay. Yes, of course, catch me again tomorrow. Same time lang gihapon dahil sa 11 ang taglas mandag, daman alauna ang taglas sa hapon. Di na lang gihapon sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagding. Thank you, kaayon na kagay. Salamat na ito ang mga nag-stick. Salamat na ito ang mga nag-uban sa ito ang programa from 11 a.m. to 1 p.m. Di nila sa 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Bye! Mm.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras a la una sa hapon.
3: BBC.lit.lit Balitan.
4: Maayong hapon kabagting o kabakadas, sanya na ang daklit balita ala una. Malambusong nasikop sa mga otoridad ang sakahamtong lalaki human mapahigayon ang usaka drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay San Pedro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay niadtong Mayo 10, 2026. Ang sospetsado residente ra usab sa Tungawan ug nakuhaan og 7 ka pakete sa gituwang sabo nga motimbang og 3 ka gramo ug adunay standard drug price nga kandidat og 20,400 pesos lagi pang 500 peso bill nga gigamit isip mark money ug ang 3 ka buok aluminum foil ug gaha sa sigarilyo nga New Berlin. Inyo na mati ang BBC Daklit Balita ala una, kini subagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
3: BBC.lit.lit. Balitan. 106.3.

0: Tacloves.
1: Tanawa po ng Taclov, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Don't get line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Don't Get Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Don't Get Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Don't Get Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Maayong hapon, kabagtingong kabalkadas. Aniya na ang Daklit Balita alas dos. Isalmo sa League of Organic Agriculture Municipalities, City and Provinces of the Philippines, National President o Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina, pahigayon nga sagip sa kaday isi pagpakita sa iyang padayon o ligon nga suporta sa mga bag-uma. Ang maong programa nagtumong nga mapaligo ng agrikultura pinaagi sa direktang pagpalit sa lokal nga pangamhanan sa mga produkto ikan sa mga mag-uuma nga makatabang aron masiguro ang maayong presyo sa ilang abot mas mapalambo pa ang ilang panginabuhian. Inabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang
2: 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's another day to play and win Lotto Philippines! At kung entertainment and exciting cash prizes with Charity Works ang hanap ninyo, this program is right for you. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this happy Wednesday, May 13, 2026. Thousands of cash prizes will be given away courtesy of our 2D Lotto and 3D Lotto games. And take note, 10 pesos lang per combination and you can already bring hope to our kababayans in need. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bahagi ng ibinabayad ninyo sa bawat ticket ay napupunta sa ating charity fund na siyang ginagamit for our charitable programs. Kaya naman, panalo na kaagad kayo sa Charity Work. And to begin our 2 PM draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good afternoon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang poging smile naman dyan, sir! To ensure transparency and integrity of our draws, we regularly conduct pre-draw procedures. At para sa naging highlights kanina, let's watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, this is it! I-manifest na ang swerte ng numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Tara na, let's play Lotto!

0: Lucky ba ang 3 numbers ninyo? Mamaya na yan after this good news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.7

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing o maguba ba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Motuon ako nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitan.
7: Kabagting o kabalkada, kumusta mayong hapon kaninyong tanan? Aniya na ang BBC.lit balita alas tres. Nagtinabangay ang Department of Information and Communications Technology, JCI Greater Pagadian o Local Government Unit of Pagadian. Aron mapalig-on ang disaster resiliency sa Luzon Valley pinagi sa ICT-enabled DRRM o Community Support Services ilawom sa Smart Village, Smart Islands Initiative. Nakip sa mga programa ang pag-turnover o radio-based disaster communication aron magamit sa disaster preparedness, early warning o emergency coordination sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan.
8: 106.2 DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
9: Yeah. Check this out.
10: What about check, bro?
9: Brand new track from Bell,
10: huh?
9: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw di makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Pagadian. No one else, a Pagadian broadcasting company. Paboritos mga lamas aero, paboritos mga labas aero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatang.

0: Mga ginikanan,
1: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase,
0: pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok,
1: ayaw pasagdi
0: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
1: Hatagi siya
0: sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
1: Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
0: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: 106.0.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.0.

0: rhyme, music, and 106.5.
1: DJ, please. Pick up your phone. I'm on the request line.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilip na ng kaabag. Ikaw di makabaliban sa sunat ang pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Belefem, Stogis, Station in Baguette, and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Belefem. Mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na natungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Gawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Pambuayon, Jacket.
2: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notcher producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki gud ko, pero usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
4: Pagdi kabalgada may hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Personal nga inspeksyon ni Mayor Ruel Balong Molina ang nagpadayong pagpanindot sa LGU Covered Court nga nahimutang sa likurang bahin sa munisipyo Police Station. Sa pagkakaroon, gisugda na ang pagpanday sa perimeter fence o gakanopi isip parte sa pagpaayo o pagpalamos sa mga pasilidad. Nakipusab sa plano ang pagpinta sa tulo ka pickleball courts aron magamit sa mga komsuryans na gustong magdula o makigbahin sa mga sports activities. Tinguhan ni Mayor Balong nga mahimong mas maayong lugar ang covered court para sa makalihukan, dula o panagtigom sa katawhan. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan,
8: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase,
7: hatagi siya sa Memo Smart Syrup
8: naghatag sa saktong nutrisyon
7: ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase,
8: dali makatuon
7: ug maayo ang performance sa eskwelahan.
8: Ayaw kalimot ipatuman ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
7: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung isbihan ni Zed Panyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubak ko man yun ko. Kanya to itong wala pa ko nagapam yun ko. Kasi ang kuan nagmintin ko Zed Panyawan na takot-taas kang kasaban at hindi na ko magrabi yung hubak. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
0: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
2: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanggap magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
10: Mm-mm.
9: At magaling akong tumulog.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilhan ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, Bill FM paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asap.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.7. Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7.
1: Health disabilities. Ang Seth Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung isbihan ni Seth Banyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubak ko man yun ko. Kanya to nung wala pa ko nagapam yun ko. Kasi ang kuwan nag-maintain ko Seth Banyawan na takot-taas kang kasaban na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Ito kang hubak, muntag ko ito hapon ko inumon pero kung wala na ko hubak, mag-minti na ko sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Powercent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: 106.7 Gusto ko lang naman makausap ka. You know, I just want to solve.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon, Visayas and Mindanao! Welcome back sa PCSO Lottery Draw kung saan unlimited ang saya at unlimited din ang mga exciting prizes ngayong Lucky Wednesday, May 13, 2026. Ang tanong, Lotto Players, are your tickets ready? Lotto tickets lang ang puhunan sa mga games natin, kaya bago mag-manifest ng swerte, siguruhin kumpleto ang tickets sa mga sasalihang games. Gaya ngayong 5 PM draw, dapat hawak na ang mga tickets para sa 2D Lotto and 3D Lotto games. Dahil in just a few minutes, sisimulan na natin ang karambola ng mga numero. Kaya wag na pong maglipat ng channel o mag-browse ng ibang websites. Manatiling nakatutok sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts. Simulan na natin ang pamimigay ng papremyo. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us in our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Araw-araw nagsasagawa po ang PCSO ng pre-draw procedures. This is to ensure transparency and integrity of our lottery draws. Ang highlights sa activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players, it's time to feel the thrill and bag those thousands of prizes. Tara na, and let's play your favorite Lotto games!

0: 2D Lotto Players! Hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede ninyong maiuwi basta mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13-1-3. And the second number is 25. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 13 and 25 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang magbibigay ng panalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na

0: thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito si Semplay, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Lotto fans, ang lagi naming paalala, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 3. For the second number, we have 2. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 3, 2, and 4 in exact order.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang bukoy mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Murag dark spot siya, anak.
8: Mm.
7: Tapos, ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Karon wala na kay. Wala naman po siya.
6: Said

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilhan ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertiga yung kusuga. Imagine na ba jismil ka, what's nagasibya? So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. June Indiri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106.7.

0: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa

application sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch

0: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan paguban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, ipigtibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6:30.
4: 6.0 Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik o buhi pinaagi sa tama o tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
7: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung naggiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuamba ko din. Anong matibway ni kanang?
8: Paidigo! No. Bada.
5: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tagay mo.
8: Isamot ka bati mo nga umuhilak ka ba jigaw.
5: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Na ang silang ko.
9: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Dato na ako ikaw.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
9: Bunsa!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: Bot Bot Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot Bot Bot Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud los pantosiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba,
4: baba na gikan mo ko diha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga igala, kumusta? Maingad lang na saan? Niya na saan ang laing sumpay nila nga itong sugilanon. Apa sa nalipa, ato nang igret nga itong mga suki na itong tigpaminaw. No? Niya na na ipang tunol din sa itong mga banggitan ngayon. Atong igret sila si Rene Pilongo Kumpok. Niya si Jovi James Dims Palilan Vivo. Jasami Puno, si Rosan Eve Muratas. Nya, kasunod lang na siya ning uban. No? Nya, gikan to ni BSI, Pangag sa ilong Director Director OG Kumpok Rakasa. O dyan, nya sa ilang gigipag-greet si Pedro Pungase, si Barangay Luay, sa Barangay Captain Junaline Alikaba. Okay, sa Barangay Sekretary si DC Largo, Barangay Treasurer si Annalyn Kapural. Unya sa Lutupan usab si Nangtali, si Gabriel, si Linimor, Victor Diana Bimbo, oi Polito Palahubog. Sila di ba pil may palahubog ang nitro? Binuha na yung wadro. Unya niya po usapalkan si Ricky Bangsgaring. Siya dia sa Rimon Paradiro. No, Rimon Paradero, sitio Minting Barangay Tinalon sa Gulaman Sultan Kudarat Nakalayo ari Bangis. Gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, pango kumusta niya dia ano? Okay, pareta. Ato nang minumduman nga samlan na kaon si Gian sa gihatag ni Tikka ni Takla na abdan kini sa iyang papa si Papa Tukmo. O niya, giilog ang pagkaon sa bata o giguba pag yun ang duwaan nga gihatag sa kasalbahisa ginintok mo. Niya, 30 taong sukuan ni Takla, tulawa mo siya mahimog yun. O niya, samtang sila si Jigo, nanuro sa Plaza sa Manila, ingunin ni Nitabo. Yan din, nalisumpan ni nga itong sugilanan, mga ikala. Bud-bud o bibingka.
1: Wapo liwat ako.
2: Ha?
3: Si Kuwan ito, Mayor Escomorino ito. Ala, bakit ito yung Mayor Dines Manila?
2: Si Yoemi! Ay,
3: ito na ako, liwat ito, Duterte!
1: Idol!
2: Idol!
1: Idol!
4: Kagani ha, pamantang naglakaw, Bugar.
5: Aksubo pa rin ba ako?
4: Layo pa ba ang bahay sa imong mama? Dines Manila?
5: Bakit hindi palang tika makita ba? Sus! Mana, marag umuomo. Pero,
4: tutoke lang
5: ko. Oo, malagi. Mayani, guwapa ka. Siksi ka. Okay, sultihan ka doon lang ka. Jutay lang pag-antos, ha? Sige, lakaw pa.
4: Misamot man ang akong pagaw nga layo kay tagilakwan.
5: Ah, sumaya yung buwan noon kay bangkilan. Ah, okay lang. Natural lang. Imong pagawa na kailangan. Huwag kaso. Huwag kaso imong pagaw.
4: Kanus apaka ni maulian ng akong tingo.
5: Ay, basta maulian lagi na. Hindi ka human inis gulinuna.
4: Oh, maayo na lang ning pagaw. Kaysa magsigi ko pangusmo sa una.
5: Bagnag sa ilong.
4: Asa pa di ay ang inyo?
5: Sa Tondo. Tondo, Manila.
4: Tondo?
5: Oo. Sa ilang asyong salungga. Silingan ni Carlos Asgar.

0: Squatters na maning dapita.
1: Lain ito sa tondo. Dole ito sa amo.
0: Maone dapit sa imong mama.
1: Mao gini dapita. Ano ka nindot nini sa Manila? Kay karang, maigi sila mo tinagalog. Bantay ka? Tora eh. Tora. Mula. Tora, nakita na ako. Dali.

0: Ah, tuktukon ko ng pultahan, ha? Magaling! Magaling! Magaling!
1: Unsa goy magaling? Sayo pa ng imo.
0: Ha?
1: Ingna nga maayo! Maayo! Maayo!
0: Bakit ito agad? Asa mo dito napita ron?
1: Manila.
0: Ano ya? Asa may tinagalog kong maayo?
1: Oh, magaling.
0: Oh, ilos ko. Ha? Upanayin ko sa pagtuktok, ha? Ah. Magaling! Magaling! Magaling! Oh, uy!
2: Eh, ano po ang ate?
1: Ah, oh, uy! Kadako god og mata ining tiguwang
0: ah. Magugan ka.
1: Di bitaw na makasabot.
2: Ano ang ating iho? Iha?

0: Agay. Ay, bisan pa man sa pagsigi na kong tumastambal. Pero kipati na kong nakaluya na ang akong lawas. Di ko lang siguro na ipahibaw ni Takla. Di ko gusto mo samot ang iyang kabalakan ako. Ihangan ko na lang sa langit ang tanan. Ginuoray mag-igo na ako.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kana rawan ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo sa imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi kong mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Yung parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper lima to.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tiyan, sir? Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
6: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, sukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok, kay makatarbaho ko gamay kapoy.
2: Makalagsik ni
7: makapapaskog kini.
6: Pero pagtik na ko o bilabila ko pi, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
7: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: Sumpay sa atong sugilanon.
8: Isa na ko na ang pintuan at may gagawin pa ako sa loob.
9: Unsa ko no?
10: Murmatog si ano ba yan? Matusti ko nga wano ko no magpuyo din si mama na ko. Bibalihin ko no uglaing kapuyan. Ay!
9: Wa lagi siya musulte og asa.
10: Awang sumsiyan na, Sairan.
9: Onya, asa man ta ini ron.
10: Hey!
9: Patugam kagtaban-taban na ko, oy.
10: Oy.
9: Onya, wa man dete klarong padulnan ini.
10: Ah, kiri. Kalma lang, ha? Oo na, gawas yung bangkilay ni mo. Ay, kamala ka. Sus, bida ni mo. Hindi pala ti ka makita, di pala ka gawa pagsiksi. Sus, kumbaan kita. Ha? Pero, ay kabalaga, mangita ko pagi.
9: Ambot ni mo.
10: Girli, Anthony.

0: Niya man kita sa simbahan.
1: Maunik kya po, George. Niya din yung mga batang kya po.
0: Batang kya po?
1: Oh, idol ko ras Coco Martin. Kay, ako sa sinunoy, the Coco Martin.
2: Mabanga sa ilong. Pero lat, ituyo ko yung ingon ini si Bainonoy. Lat nga, muhakoy ka sa simbahan, una ka manuloy sa upang lapit ba?
0: Dekeng-keng tao din, hino?
1: Eh? Tungkol ka sikat kayo ng simbahan, ha? Eh? Dagal kayong mga debuto din sa Black Nazareth? Ang itim na Nazareno, mauna ang kiyapo, George?
2: Dalilat, dalilat, mag-ampo ta. Manood sa simbahan.
0: Hindi ko. Gutom naman ko.
2: Ampo lang muna ta. Pasarama ta ba sa abundang grasya nga? Iabot sa atong kinabuhi.
1: Awa, bitaw lahat.
0: Kamulay, so ikaw.
2: Ikaw di ay?
0: Hindi lang ko eh. Masangit nga akong sungay sa pultahan simbahan.
2: Lahat lang ko eh.

0: Bakit mo sinusulat din sa simbahan ba yung tigaw?
1: Pasundan ka naman siya, di man may mong puso na to.
0: Lagi, pero... Pero...
1: Pasipiro-piro di ay. Unsa, lausabay nun.
0: Maulay babae nga gusto ni mong dadon sa altar sa kaminyon. Ay mong gusto nga ikauban sa tibuok ni mong kinabuhi. Di man gani mo simba sa Diyos nga labigamanan sa tanan. Unyak basayon si Nanay Maria Picat ni mong ine. Busamot nga, di siya ganahanan ng lalap.
1: Usap di lang, usap lagi na siya.
0: Aho, babuto talagang usap.
1: Uy! Niya sa sito ko, insuot sa simbahan.
0: Alam niya pa doon na to.
2: Tara.
1: Awa, may pangutana ni mo to, koy.
0: Bahala ka niya to, koy. Tilapasan ka niya.
2: Pakalit niya mga taong way bilib ni mo. Imbitara sa imong kasal, bisag huwag kayo uyap.
0: Pangalang
2: sa ilong. Diyan na kayo.
0: Tagalog pa.
1: Wala, may sirit na kanahan.
0: Ngita na sa tulay ka, sulte.
1: Waynoy, buslan man, mangluhod na ta.
0: Mangluhod na ta?
1: Mag-ampo ta. Mag-ampo ta.
0: Sige, okidok.
1: Okidok ron, ipiyong na natong ang mata. Ipiyong na imong mata.
0: Ipiyong na ko, akong mata?
1: Sige.
0: Ay, ako makita na sa nagtali, manindag tuba.
1: Ayaw, ina ko nagtali.
0: Sige, ako ipiyong na akong mata. Ay, Diyos ko, huwag ko lang ipangayog yan po. Kundi lang katumanan sa pangandoy sa kong amigo nga si Baydigaw. Ngayon ta, magkadayo ni taong sila ni Lala at bisag maldita. Hukukira pa yun.
1: Tinuod na.
0: Ogun ta, mausap si Lala at mahalo niyang tinuuray si Baydigaw. Bisan pagputot ng lagom, murag iray sungkaban.
1: Unay man, lipay nang takos imong ampo. Imo pag yung pagkapinan.
0: Eh, nadalay ko sa kong emosyon, Baydigaw.
1: Sige, ako na si ampo, be.
0: Sige.
1: Diyos ko, huwag ko ilaing giampo. Ngaunta, mutambo pag-ayo ng baktin sa akong kilid. Kaling mahalin, kwarta dayon.
0: Oink.
1: Kwarta dayon.

0: dito kaysa sa putot o baktin sa suot sa simbahan, eh. Nag-usap pa man ka sila dito, eh. Makalakot.
1: Bejigaw?
2: Hmm?
1: Ano na yung magkabejigaw, eh?
2: Ikarigaw na. Bagbuwag tao, eh.
1: Huh?
2: At tukod ulo sa altar. Aron makaampo kong tarong dito.
1: Tuwa sa doon sa altar ang akong amigo. Magampo kong tarong. Ay, Diyos ko. Sa luwa taon ko, ngusahay may pagkasipat ko. Pero, nagtarong taong ko sa akong kinabuhi. Wataon ko manglupig sa uban. Oh, Lord God, salamat yung kayo. Ngayon mo gihatag na kung akong amigo nga si Bejigaw, uban siyang nanay Maria Picat. Kikunwa pa sila. Dugay natingali kong gitukhang kay nagumons ginadiling drugas.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumad niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probably nag-tested yun ang kapitirus.
4: Yes, oh yes. Maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glen Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit, tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
5: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to, sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsakin akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
6: Sa haplas, sir, sa...
5: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na igukubuni pastila dua rakaplasan ako wanawala sa

0: kung labi na sa kanang coffee, diigig ka mubati yung kaluya. Mugay na ko na naranasan din ako na wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase ang manufacturer ani nga. Gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauhan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: 106.7 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: Grass strongest. Grass strongest.
4: Oras, alas 7.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: 106.7 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E.
6: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide. Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
1: Sabay na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod.
8: lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Atin dyan, syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating paladudunan, itawag na ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po ninyo sa ating po namang numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Domingo Kalupit po.
0: Domingo, tama? Okay.
1: Oh, Kalupit po.
0: Domingo, okay. Taga-saan po si tatay?
1: Pangasinan po ako, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: Sa 56 po.
0: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Matagal na po?
1: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
0: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatuto na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
0: Tama. Opo.

0: Opo, opo, ganun.
1: Okay po. At tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong magapon?
0: Dalawa po.
1: Dalawang sachet ng ating rice coffee. Isa sa umaga at saka sa gabi.
0: Opo, pag bago matulog.
1: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
0: Ayos naman po, nakakatulog din ng 8 oras.
1: Tama 'yon. Dapat ganun po talaga yung pinaka tamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo tatay, kumusta?
0: Ayos naman po, wala namang problema.
1: Wala namang problema. Bukod po sa
0: kasi iyo, no, nung hindi pa kumiinom noon.
1: Oo.
0: Parang hirap ako magdumi. So, ngayon parang akala mo ba yung parang malambot na siya na talagang maganda.
1: Maganda.
0: Kung baga, nakakapalit ng tiyan.
1: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon yung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee? Yung, di ba, yung papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng...
0: Tapos yung utot natin mabaho.
1: Oo. Tapos, kumbaga, tapos na tayo sa CR, paglabas natin, parang meron pang mga natitira na parang hindi natin nailabas. Tama?
0: No, pag makita mo sa dumi mo, parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
1: Ayun.
0: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toksin?
1: Yes. Yun po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee?
0: Opo, opo, ganun.
1: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, tatay.
0: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
1: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
0: Yung asawa ko po.
1: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
0: Opo, opo, ganun.
1: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
0: Ay, hindi po. Marami po dito.
1: Okay, thank you.
0: Okay, kung sa may CSA Loco, marami po dito.
1: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
0: Nanay ko, umiinom din po.
1: Nanay po ninyo?
0: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
1: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
0: Sa, kung po, sa Maliliput, sa Tabaco.
1: Albay?
0: Albay.
1: Nako. Maraming, ano doon, maraming abo ngayon doon.
0: Sa Kamalig po, marami.
1: Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil...
0: Okay po. Lalo na nung inupiran siya sa mata.
1: Okay po.
0: Nakakatulong din sa kanya na yun ng gusto.
1: Tama yun.
0: Kasi nakakapaglabas siya, ganun. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko, 79 na eh.
1: Galing. Galing.
0: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto nyo subukan, subukan nyo na ninyo.
1: Tama po yun.
0: Kasi para yung sakit ninyo, habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
1: Tama po yun. Very
0: para
1: mabang
0: buhay.
1: Tama yun, tatay. Tatay, kayo po ba yung nakagamit na rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
0: Hindi pa po. Yung kwan lang, 10...
1: 14.
0: Oo, yung 10-14 lang po.
1: 14-in-1 plus 1, opo. Sige opo, po, tatay. Opo. Tatay, dapat ma-ano nyo na rin yun. Matikman nyo na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakasarap din po noon. Tsaka yung ating sabon, tatay.
0: Ano po yun, yung sabon?
1: Yung ating sabon. Opo, yung ating sabon.
0: Pag-mix na lang po sa akin.
1: Yes, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tatay, dapat masubukan nyo na rin po yun ni nanay para may protection din tayo sa ating po namang kutis.
0: Oh, sige po. Sige po, Kuya Boy.
1: Sige po. Maraming salamat, Tatay Domingo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
0: Kaya rin po, Kuya Boy. Mag-iingat din po kayo. Salamat din po.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Salamat po. Okay, bye-bye.
1: Ang ibigan si Tatay Domingo ng Dagupan, Pangasinan. Tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Ang ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 yung ating walamang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
1: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?

0: Dalam kedudukan boy, hanggang ngayon wala pa rin rest copy dito sa dalawang butika, dalawang pharmacy.
1: Saan nga po kayo, tatay? Saan nga po kayo?
0: Kulasi Antique.
1: Kulasi Antique. Wait lang po, tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Ano, Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
0: Wala po eh, mag-isang linggo na eh.
1: Mag-isang linggo?
0: Punta po kanina sa bayan, wala rin daw.
1: Wala okay. Talaga, opo. Wait lang, tatay, ha. Kulasi Antique. Na, lahat na po, napuntahan po ninyo, tatay, ano?
0: Oo, oh, Loriga Pharmacy, punta po, wala rin. KG Pharmacy, wala rin. Lahat, nakuhan po, wala eh.
1: Wait lang po, tatay, Kulasi Antique. Sa Jed K Pharmacy, tatay, napuntahan nyo na po Jed K Pharmacy, Farmacia Felicidad.
0: Wala rin.
1: Opo, yung Farmacia Felicidad.
0: Wala rin sa Liga, wala rin. Tatlong butika pinuntahan ko, wala.
1: Doon po, tatay, sa Cadena Rice Trading.
0: Layo, wala, malayo yun.
1: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin. Po. Noted po, tatay, at ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, tatay.
0: Sige po, salamat po.
1: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, tatay.
0: Sige, salamat, Kuya Boy.
1: Salamat. Opo, tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag kayong, pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po yun, tatay. Pagalitan niyo ako, okay lang. Basta po, tatay, sabihin niyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po yun. Okay lang po yun. Kasi... Thank you, tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si tatay. Hindi kasi, kailangan po talaga na ano, at naiintindihan na naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin. Kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ang paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries. At okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun kung... kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. At hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila doon po sa mga, kasi kung minsan ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon, bumagsak kami ng ganito karaming rice coffee, ubus na naman. Kung minsan, alam nyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun. Nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan na wala na po ng ating rice coffee. Okay lang po yun. Sabihin nyo po sa akin, sabihin nyo pa rin, sabihin nyo doon sa mga butika na yon na binibilang po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na... kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun. Dahil yun nga eh, kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin, Kuya Boy, mag-iisang linggo na. 'Di ba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo, 'di ba? Pati po yung iba nating mga kababayan diyan sa inyong lugar, natutulungan po natin, 'di ba? Kaya po eh wala pong problema 'yon sa amin. Sabi ko nga, sabihin niyo po sa amin. Okay po 'yon, wala pong problema doon. Anyway, tuli-tuli tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, yung ating po namang sabon mga kaibigan, ganun din, nagkakaubusan din. Kaya po pag sinabi namin sa lugar po ninyo, ngayon pa lang, ano po, puntahan nyo na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan.

At ipagtanong-tanong na po yung ating mga produkto dahil kung sakali po mga kaibigan na... meron po ng ating produkto dyan sa inyo, hindi kayo maubusan. Nagkakaubusan. Dahil po yun sa ano, sa dami po naman talaga ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, gumagamit na po ng ating po namang produkto. Kaya punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, nandyan po yung ating mga produkto. Ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat lahat po yan mga kaibigan ay nagagamit na po ninyo.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Yung ating sabon, eh nako, ang bilis din pong maubos mga kaibigan. Kaya po dapat magamit nyo na po para po sa buong katawan po natin.

ang atin po namang sabon ay meron po yan mga kaibigan na may kojic, meron pong glutathione, may papaya at carrot extract. Marami pong binipisyo po yan mga kaibigan para po sa ating balat. Ano-ano po yung mga binipisyo, mga pangunahing pakinabang po nito sa ating po namang kutis? Sa ating po namang balat mga kaibigan kung tayo po'y gagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kojic mga kaibigan, ano po, at yung glutathione, ano po, na kasama po ng ating po namang sabon, tumutulong po napigilan yung paggawa ng melanin, yung pong sangkap na nagbibigay kulay sa balat. Dahil po dito, unti-unting lumiliwanag at nagiging pantay ang kulay po ng ating balat. At nababawasan po yung mga maitim na bahagi, yung mga dark spots sa ating po namang kutis. Kapag ang isang sabon, mga kaibigan, meron pong papaya extra. Ang papaya naman po kasi, mga kaibigan, ay may enzyme na papain na nagtatanggal po ng mga dead skin cells po, mga kaibigan. Kaya mas nagiging makinis at makinang ang itsura po nito. Epektibo po ito mga kaibigan sa pagpapawala ng mga peklat galing po sa acne, yung sugat o yung sun damage. Ang kombinasyon po ng mga sangkap ay tumutulong po mga kaibigan na mapabilis ang pagbabago ng balat at mabawasan po yung pag-itim ng mga apektadong bahagi po naman ng ating kutis. Ang ganito pong sabon mga kaibigan, na ganito pong uri ng ating po namang sabon ay may natural na exfoliating properties ng papaya at kojic, ay nagtatanggal po ng dumi, sobrang langis at dead skin cells, na nakakatulong din po na panatilihin ang mga butas ng yung mga pores po natin ng ating balat, na maiwasan yung pagkakaroon po ng acne at saka yung blackheads. Samantalang kapag ang isang sabon po mga kaibigan, gaya po ng ating po namang sabon, na meron pong carrot extract po mga kaibigan, ay mayaman po yan sa vitamin A at C at antioxidant. So nagpapalusog po ng ating balat, pinipigilan po yung maagang pagtanda, yung aging process po natin mga kaibigan. Meron po siyang anti-aging properties na at nagpuprotekta po mula po sa pinsala ng araw at polusyon. Ang glutathione naman po at vitamin A and C ay nagsisilbing antioxidants na nagpapanatiling bata at malusog ang isang balat. Pinapanatili din po nitong hydrated at malambot ang balat dahil po sa mga natural na sangkap po nito mga kaibigan at mga vitamins na nasa loob po ng ating po namang sabon. Kaya hindi ito nagiging tuyo o makati pagkatapos pong gamitin.

Kaya po mga kaibigan, napakainam po na simulan yung paggamit po naman ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Napakainam po nito. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag gamit po naman ng ating po namang sabon, simulan nyo na po mga kaibigan ang paggamit po naman ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Alger po.
0: Sino po?
1: Alger.
0: Alger. Okay po. Taga saan po si Alger?
1: Dito, sa Tacloban.
0: Tacloban. Okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am?
1: Ito, inam ako ng mga 6 na box na.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 69.
0: Okay po. Naka-anim na box. 59. Oh, 59. Okay po. Naka-anim na box na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sir.
0: Wow. Okay po. Ano naman po, ma'am, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi kasi na ako lang na nakikinig ako sa mo pag...
0: Thank you. Salamat po. Lagi kayo nakikinig sa programa natin?
1: Oo.
0: Ano pong istasyon? Diyan sa inyo?
1: Yun lang, inaano ko lang.
0: Lagi lang, lagi lang po ninyo napapakinggan?
1: Parang yun, oo.
0: Opo. Tapos, nung napakinggan po ninyo, may mga iniindang karamdaman din po ba kayo dati?
1: Dati yung ano, yung pag datay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tumatay ako. Tatlong bisis ako sa isang apat. Minsan apat.
0: Mm-mm.
1: Apat po. Ngayon, tatlo o apat.
0: Ngayon po na umiinom na kayo ng rice coffee, kumusta na?
1: Oo. So okay naman. Magalap ano na ako.
0: Okay na. Very good. Oo. So yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na?
1: Oo, nakakatulog naman ako.
0: Very good. Okay po. Yung mga sakit-sakit po ninyo na medyo naalis na po o kumbaga naibsan na yung mga sakit-sakit sa katawan?
1: Hindi pa masyado. Hindi pa masyado.
0: O, kailangan lang po ituloy-tuloy po natin, no?
1: Oo.
0: Dapat lang.
1: Yung pag-iito, naku, pag-gabi, halos pitong bisis ako umiihi.
0: O, di, ano kayo nun? Kumbaga... hindi kayong makatulog noon. Storbo.
1: Oo, storbo. Ngayon, mga tatlo na lang.
0: Very good.
1: Oo.
0: So, kailangan po talaga ituloy-tuloy pa?
1: Oo, pinagpatuloy. Kung iniinom ko nga noon, is bro. Kaya mamawa naman is bro. Diabetic kasi ako, sir boy.
0: Ay, opo. Very good po ito sa ating po namang mga mataas yung blood sugar level. Makakatulong po para ma-regulate po yung blood sugar level po ninyo sa kadahilanan po na nutrition po yung ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, yung pong mga nutrition na yon na nasa ating rice coffee ay nakakatulong po para ma-regulate po naman yung mga iniinda po natin mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga mataas po yung blood sugar level, mataas po yung dugo. So, yung po nanay, makakatulong po sa atin.
1: Oo po, sir.
0: Okay? O, sino-sino yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami dito. Ay, ako lang kasi hindi na nila alam. Hindi alam yung mga salam ng bahay namin. Hindi naman alam.
0: Ikwento po ninyo para sila din po ay magkaroon din po ng magandang kalusugan.
1: Alam mo, Sir Boy, marami dito yung bibili yan. Kaya naano ako.
0: Marami ang bumibili dyan sa inyo?
1: Oo, nakakaano ko sa bibili sa pindahan, yung mga drugstore, yung sa J&T. Bumibili sila, kaya naano ako. Tinatanong ko, ano ba yung stop yan? Yung fanatic yan. Nalilang mga kasalubong ko. Maganda yun, masarap yan.
0: Yun sabi nila sa'yo. Tama.
1: Iniwanan ko na is bro. Kasi malang is
0: bro. Okay. Nag-rice coffee ka na ngayon?
1: Oo.
0: Very good. Very good po, ma'am. Thank you very much. Sige po. Anyway, ma'am, ano po yung masasabi po ninyo sa iba natin mga kababayan ngayon na di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Dapat sila kuminom na kasi nakakatulong ito sa may mga sakit, ano sa diabetes, ano sa akin.
0: Tama.
1: Kuminom sila, oo.
0: Correct. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po. Ipagpatuloy po natin, ma'am, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Oo po. Oh, sir, yes, sir. Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. Thank you. God bless, sir.
0: God bless po, ma'am. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Thank you po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong kabala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: 106.3 Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gijiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana.
7: Paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede mong di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
7: Abulay edad din mo ron, ma'am.
6: Ako 55 na.
5: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.

0: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag pirminti. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung ni Seth Panyawan kay usab ko masakiton kay kanya to pa hubak tunan jud ko. Kanya to tong wala pa ko naga kuan, nagapam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Seth Panyawan na takot-takot ko sa na hindi na ko magrabe og hubak. Tuka ko hubak, muntag ko tuhapon ko inumon pero kung wala ko hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
0: Ang Seth Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw og panyawan na pamatud-an kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Seth Marketing. Tatak, magaling!
2: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ikasintinta isa isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills, Pagadian nga dunay temang 76 Years of Excellence Honoring the Past, Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan maokining musunod. Students and alumni fan run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PGC Covered Court. Zumba, Motorcade, ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGC Yans, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa Pigas Bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated, nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC, maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9, nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kuan lang maninda ko diha may asal sa bukat na dal palingke. Maligya ko diha.
5: Ano ang maligya ng may?
4: Mais. Sweet corn.
5: Yung ano ba ang mga sa kanay sa naminaw karon ay sa yung bisibulya sa yung bat na mawala ay mga matapos sa panawas din sa tong doktor.
4: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata na ako nang umah. Ini po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
3: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
7: Nakapaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.

nagpapaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.7.

0: 106.7 FM.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan mawag na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store. Six points.

0: Thank you guys for watching this video. Please give it a thumbs up if you like this cover, and don't forget to subscribe. And if you'd like to see more videos, just click somewhere on the screen. Shout out sa mga followers natin sa Facebook. Shout out kay Joshua Torzar. Shout out kay Clark Isaac Belmes. Shout out kay Vince Lambino. Shout out din kay Crystal Joy Garcia. Shout out kay Jan Wendell Hamarolin. Shout out kay Richard Nava. Shout out din kay Gregorio G. Palma Jr. Shout out kay Luhan Alcantara. Shout out din kay Don Erickson Mata Umagat. At shout out din kay Faraway Nickelback. 106.3
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: ini ang sikreto ng mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Imo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, lot of Philippines! Are you ready for another heart-pounding and exciting night of fortune and fun? Join us this Wednesday, May 13, 2026, live via IBC 13, DATV, and streaming worldwide on our official channels. It's 9 o'clock and welcome back to the one and only PCSO Lottery Draw. Tonight, magpapabuhas tayo ng exciting cash prizes mula sa inyong paboritong digit and jackpot-bearing games. At para magdala ng dagdag swerte, here is my co-host. Good evening, Jerome!
1: Hi, Queen! Good evening din sa'yo. At sa lahat ng mga lots of players na nakatutok ngayong gabi, mga kalaro, for your chance to win thousands or even millions of cash prizes, just get your lotto tickets ready. For only 10 or 25 pesos, may chance na kayong manalo. Para sa kaalaman ng lahat, 30% ng inyong ibinabayad sa bawat ticket ay inilalaan ng PCSO sa mga charitable programs. Hindi lang tayo nag-e-enjoy sa paglalaro, kundi nakakatulong din tayo sa marami nating kababayan.
0: Alright, simulan na natin ang game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Sasamahan din tayo ng mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure fairness and transparency of our lotto draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures araw-araw. Panoorin natin ang mga naging highlights kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: All set! Ready na ang mga papremyo! Mga kalaro, ready na rin ba kayong manalo?
0: Get your tickets ready and let's find out our winning numbers tonight! Tara na and let's play Lotto!

0: 45, 2, 38, and 43 in any order for the jackpot prize of 99,516,506 pesos and 24 centavos, net of the agent's prize commission. We're not done yet! Thousands of cash prizes await you from our Digit Games na yahati the manager role.
1: Yes, mga kalaro, ako naman po ang makakasama ninyo sa libu-libong panalo na dala ng Digit Games. Kaya huwag kayong BBTU, stay tuned dahil babalik kami agad pagkatapos nitong latest PCSO update.
2: Good news, lots of players!
3: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
4: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
3: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
4: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
3: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos na ngayon!
4: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
3: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
4: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
3: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
4: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
3: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
4: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
3: Kaya araw-araw, let's play Lotto!

0: Carlos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Don't Get Line
3: product package o sa kabattle sa
2: Don't Get Line
3: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Don't Get Line
3: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: DXCA 106.3.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting ug Bell FM sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 5:01 na.

0: overseas Filipino workers sa maong lalawigan. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7 Ang anindot kay itong mga programa dito sa mga dapit, aron nga din ang mga katawahan sa mga lugar, doon na po sila kadangpan ng buhatan. Ito na isa to, naa naman. So, ang ilang dapit, wala pa. Tingala mo ga, dago, lagyo o ang coverage, ito ang pagtulong sa mga balita. Apila itong mga kasilinganan ng mga rehiyon, gamikan kay, naman ito sa Region 9, mga kabagting o kabulkada sa mga dapit nga diin. Mabot sa Sibya is mahatagan sa natog mga update. Matag garo na gunya. Alas 5.16, mga kabagting o kabulkadas, padayon tas pagtulog sa mga balita o impormasyon, mga drivers diha. Uy, mga drivers gamudawat o fuel subsidy. Drivers gamudawat sa fuel subsidy, inya payout na ninyo karong pizza 15. O, mga kabagting o kabulkadas, ay 14 man taron sa ugma. Atong lauman na diha sa lungsod sa Kumalarang ang detalye sa balita. Ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
1: Report. Sa Mayo 15, 2026, sa may municipal covered court, poblasyon Kumalarang ang gikatakdang payout sa fuel subsidy alang sa 486 ka mga drivers. Diin gipahibalo ang tanang drivers nga naa sa listahan nga ang drivers fuel subsidy payout magasugod alas 8:30 sa buntag, giawhag sa pagdala og duha ka putukatis sa ilang driver's license. Sa higayon nga walay ikapakitang valid driver's license, dili gayud kini makadawat sa subsidiya sigon sa DSWD. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Alas 5.18, ini sa itong pagbanaguban o bay-ubay gato ng mga drivers, mga kabagting o kabalkadas kay 400 plus kung huwag mo sa'yo. So kung tanawa diha ang mga pangalan ha, nga naka-display, apil ba po mo nga naada sa nasangpit nga mga listahan sa DSWD, ilarbag yung giklaro nga dili pwede makadawat kung walay mga valido nga mga driver's license. E mo na ilahang pagkakuhaon, mo na ilang pagkabasihan, kabagting o kabalkadas. Again, dili pwede mo claim kun o galing wala kay mga nahinungod nga balido nga driver's license, mga kabagting o kabalkadas. Mo na sila ilang gipaklaro sa nasangpit nga pagpangapod-apodo niya sa fuel subsidy. Ay katakda na sa lungsod sa Kumalarang o Mang Adlawa. 106.7 Alas 5.19 sa Pikas Bahin sa mga balitag impormasyon na standby Bagting 28 Kimberly Namuag. Ato po ning sairan na accomplishment report sa mga otoridad. Oga kini ang may kalabtanan sa top 10 most wanted sa probinsya na sakote sa kasong statutory rape. Inang detalye gikan ni Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Sa kote sa kabulisan ng uska 20 anyos nga lalaki nga nalista isip top 10 most wanted person sa probinsya sa Zamboanga del Sur at uso sa ka-intelligence driven operation sa barangay Upper Liason, Tambulig, alas 10 sa 27 sa buntag hapong Adlawa, Mayo 13, 2026. Dakpa ng suspetsado pinaagi sa warrant of arrest nga giiso niya do Mayo 8, 2026 sa presiding judge sa Branch 8 Family Court 9 Judicial Region sa Mulave, Zamboanga del Sur. Samtang ang suspetsado mag-atubang og kasong statutory rape ubos sa Article 266A1 sa Revised Penal Code ug walay piyansa nga gitugot. Sa pagkakaron, anaana sa kustodiya sa Tambulig Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.20 na.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakao rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay dagan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung Set Banyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubak to man jud ko. Kanyato tong wala pa ko nagapam jud ko. Kanyang kuan nagmintin ko Set Banyawan na takotas ko sa aba na hindi na ko magrabe og hubak. Tukar kong hubak, munta ko tuhapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Set Banyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw og panyawan, na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
3: Pakinggan ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Rádio Bim Bim.
1: Nang paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
2: Alas 5:28 mga kabagtingog kabalkadas, dili sa to ang pagbanaguban sibyaan paghihapon sa Radyo Bagtingog Bella Bella samtang sa Pigas Bahin. Kini nga tong tulumanon na syempre nagpahimangno ni Inis Kanunay ang NTC nga dos publiko nga kinahanglan yung maminaw mo diha aron di mo mabiktima. O ni ato mga mahiligon kay nga magtuslok-tuslok og naay mga link nga maabot or ma kining badawat. Careful kay ang NTC region ay nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang incidents, scam messages og malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinaagi sa text messaging og online platforms. Ug adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan kuno sa mga bangko ayon sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad lang. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links ug dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password ug paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mga mensahe ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Agmatngon ug mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon. Ini ang opisyal nga pahibalo pasidaan gikan sa NTC Region 9 mga kabagtingog Gobble Guys. Nangay na itong tamdans makanunayon gayon mga kabagting o gabalkadas ha. Yan na sa diin na hanay na o gaplastar na. Yan sa inyo mga nahimutangan na kay atong itunol nga na kaninyong update sa mga balita o impormasyon. Ikandari sa ito ang mga nahimutangan sa dakbayan sa pagarian. Nabot ni ining gikataho nga dakong kantidad usab sa ginadiling drogas nga nasakmit. Gadiin ang headlines nga nagganayon. Duha ka mga individual sakot sa managlahing drug buyback operation sa Dakbayan sa Pagrian. Akong kantidad sa sabon na sakmit. Ang detalyes report ni Bagting by Bagting 17 Florence of FEMA.
3: BBC Live Report.
4: Dagkong mga kandidat sa illegal drugs ay nasakmit sa mga otoridad at sa ipahigayon nga managlahing drug bypass operation kagahapong adlawa o unang nga nadakpan sa Badhine ang nag-alias o step nga kini ang lumulupyo sa Barangay Santiago Pagadian. Nasakote kini pinaginusab sa hinihosang operasyon na pinagis Pagadian City Police Station labagan sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 o nadakpan kini sa Barangay San Jose Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang napulog unom kadagkong pakete sa ikatapang shabu nga doon na kinigibugaton nga 75 gramos o nga doon na iya market value nga 225,000 pesos. Sa kasamtangan, ang dinakpan ang ibalhog na karon sa pagdiyan sa tilakap sel o ikatagda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lain pang dinakpan na tulsa sa gipahigayon nga drug bypass operation na ang nagngalan o alias sa Lili nga usa ka 38 anyos nga kini ang residente sa lungsod sa Dimataling Zamboanga del Sur. Nadakpan ang mga individual nga giilang usa ka high value individual sa may National Highway Barangay Bulatok Pagadian kagahapon sa hapon. Pinagi nasab kini sa hiniusang operasyon na sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 kun PDEA og lakip na usab sa Pagadian City Police Station og uban pang hutong sa kapulisan na nakuha sa nasangpit nga sospeka ang napulo ka medium size sa transparent plastic sachet og lain pang tulo ka gagawing pakita sa ikatapang shabu nga sa kinatibuk-an mutimbang kini og usa ka 2 gramos og dunay kantidad nga 680,000 pesos. Ang suspect ang nakaroon sa kustodiya sa PDEA Regional Office 9 o kiniusap ang ikatakdang pasangkasong paglapas sa Republic 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of FEMA sa Belup M. O Radyo Bagting.
2: 106.2 Ito yung mga update kinatalagikan sa Dakbayan sa Pagadian, mga kabagting o kabalkada sa diin ang maong mga balita usap. Lagi palihuan ko ito sa mayong kabubuton sa mga nag-abag nining atong tulumanoon o sa gihapon. Niya ang pagpaluyo sa said Panyawan Herbal Said Panyawon Herbal Capsule plus Mangosteen. Agad abang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, ugon, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome. Lahi na rabay pangan ani og menstrual disorder. O guban pa kay ang Said Panyawon Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula. Na produkto sa Said Marketing Incorporated kay basta Said Marketing tatak magaling. Alas 5:33 dinhi sa tong pagpanaguban dugang pa mga balita. Mikan kay adunay lalaking nang martilyo sa iyang asawa na dakpan. Suspect gingong nakadroga. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
3: BBC Live Report.
0: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giakusahang nang hapak og martilyo sa duha ka tiil sa iyang asawa sulod sa ilang balay dito sa Zamboanga City. Gingong tungod sa selos og isyo sa kabit mo hinungdan nga nahimo sa suspect ang pagpangmartilyo. Human ini nakapangayo og tabang ang biktima pinagi sa pagsulat og mensahe sa papel o gilabay ngadto sa bintana sa pagpamasin nga makit-an sa mga silingan. Gumikan ini nakagawas og nakalingkawas ang biktima hangtod miresponde ang mga otoridad nga mao'y midakop sa suspect. Atol sa pagdakop, na-recover usab gikan sa lalaki ang usa ka sachet sa gidudahang illegal nga droga nga posibleng mag-atubang pa og dugang kaso ang suspitsado. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Belfem o Radio Bagding
2: 106.0 Radio Bagding. Alas 5:34 na mga kabagding o kabalkadas. Silos man di, ay mo na nga itong tarungon na itong ginabuhi kaya yung katagi nyo graso ng yung mga partner nga mangita o glain. Di magpabuyag mga kabagting o kabalkadas, no? Samtang kining atong tulumanon, ang gipaluyan asap kinin sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Karoon nga mamahimong alerto ang panghunahuna, himsog ang panlawas, nga maka, kuan ka ba, makapaminsar kag tarong. Kaya vitamina man ni dihas pag palanti po sa salabutan mga kabagting o kabulkada so na Vitron Vitamins Plus Iron. Kini pampamilya yun kay gikan spuya nga 0 to 11 months Vitron Wraps. Kung galing medyo nanas 1 to 12 years old niya di gihapon katulon o tablet pamilin na gihapon kay dihas sa may syrup. Kaya man ay Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamakini sa RSB Trading, FDA approved, ug mapalit sa nagkaring butik ug pharmacy sa inyong mga dapit. Alang sa dugang kasayuran, you can text or call 0912-179-7351. Vitron Vitamins Plus Iron. Tabog tanga tus dugang pang mga kasayuran ug kini usa ka highway patrol group personnel. Samtang human nga gipusil atol sa operasyon sa Matalam North Cotabato. Mga balita usab nga sikbit nga mga rehiyon atong Zairan. Sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Nasamdan ang usa ka personnel sa Highway Patrol Group kon HPJ human kinigipusil sa wala mamailing suspetsado. Samtang nabatuman og operasyon sa Daprin sa National Highway sa Matalam North Cotabato ni adtong gabi sa Mayo 12. Ang biktima giilang si Police Senior Master Sergeant Noel Dimate, residente sa Pigkawayan og samtang ang naka-assign sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team. Sa initial nga report, alas 5:50 sa gabi dihang nagpatuman og anti-car napping operasyon ng grupo sa bahin sa Round Ball Poblacion, Matalam, diyang kalit lang ang giduol o gipusil sa suspetsado ang biktima. Base sa investigasyon, sakay ang suspect sa usa ka badya nga motorsiklo sa dihang gipabudhan ni ini ang biktima nga naigo sa suwang nga bahin. Human sa pagpamusil, paspas nga mikalagyo ang suspetsado padalong sa direksyon sa Kabagan. Daling ang gidala sa ospital ang biktima aron matambalan samtang gilusa dayon sa kapulisan ang manhunt operation sa mga silingang lungsod aron masikop ang suspect. Sa pagkakaroon, wala pa mahibali sa mga otoridad ang motibo sa pagpumusila apan usa sa ilang ginatan-aw nga angulo mao ang posible nga koneksyon niini sa hugot nga kampanya sa HPJ batok sa mga ilegal nga kalihukan sa kadalanan og carnapping sa probinsya. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Balof M o Radio Bagting.
2: Update kadto sa mga balita sa probinsya sa North Cotabato. kay mga update samtang sa Pikisbahan sa Zamboanga del Norte, baligtas sa Rio Nueve kay top 10 most wanted persons sa krimen nga karnaping gihapon nadakpan na sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report na tumbalikan sa bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
0: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka top 10 most wanted person municipal level atol sa operasyon nga gipahigayon alauna na imedia sa hapon kagahapon Mayo 13, 2025 sa barangay Poblacion Manukan, Zamboanga del Norte. Ang nadakpan gila nga si Johnny Dagon Ferolino, 18 anyos, residente sa barangay Lawis, Sindangan, Zamboanga del Norte. Pinasikad sa report si Ferolino nadakpan pinagi sa warrant of arrest tungod sa kasong paglapas sa New Anti-Carnapping Act of 2016 or A10883 nga giisyu ni RTC Branch 3 Judge Nestor Rabulan Angeles sa Dipolog City ni adtong Mayo 2025. Ang operasyon gipanguluhan sa Zamboanga del Norte Police Intelligence Unit uban sa nagareang unit sa PNP ug uban pang law enforcement agencies. Sa pagkakaron anara sa kustodiya sa Manukan Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM ug Radio Bugding
3: 106.7
2: Alas 5.39 na din sa itong pagpanaguban sa Sibihan sa Radyo Bagding ug Bell FM sa mga balita una sa BBC News Center. Gisaway sa makabayan nga grupo sa pagpanguna ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guetia ang paghulip sa liderato sa Senado nga nagpakita sa tumuong lamang na ining luwason sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte nga mao'y nagpahinay sa demokrasya sa Pilipinas. Gisaway ni Guetia ang paglihok sa pipila ka mga senador, kalakit na ang dugay na nga pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ni angkon nga subling niya ni Lutao ang aron nga diin matabangan na malingkod si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President tagulipan si Senador Vicente Soto III. Malaki po sab ni ini ang pagbalhin sa upat ka mga senador gikan sa mayorya nga nagdala sa 13 ka mga boto alang kang Cayetano. Nauna nang nagpadayag si Soto nga andam niyang abrihan ang impeachment court batok kang VP Duterte sa oras nga mapadala sa Kamara ang Article of Impeachment. Gi-question usab niini ang pagtawag sa taga-suporta kang De La Rosa isip bayani. O nga diin matod pa ay sukwahi isa na imong imahe sumala pa sa drug war sa panahon ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa kasamtangan na warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Samtang sa laing bahin sa nahitabong kagubot kagabi gipaniguro sab ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay puwersa sa kagamhanan ang nalambigit sa naunang serye sa pagpabuto sa arma sa Senado kagabi. So sa kapamahaya gibutsik sa Pangulo nga gilayon siyang nakigotay nga doon sa DILG Secretary nga si John Vic Rimulya aron nga diin na adtuan ang lugar. Puno pa niini nga gihinabi usab siya kung gihinabi usab niya si NBI Director Melvin Matibag aron nga paniguruhon kung aduna bay ginsakpan sa ahensya nga misulod sa Senado nga gilayon usab nga gipanguli sa NBI. Sigun sa Pangulo nga bugtong mga lehitimong security forces lamang ang nasa sulod sa Senado, kalakip niini ang Philippine National Police kun PNP, Philippine Marines o Gang Office at Senate Sergeant at Arms on Osowa. Ayon mahugtanon usab nga gipangulipas ni PBBM nga ano na yung mga mando nga dakpon si Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Ibotsyag ni ining sa kasamtangang investigasyon o kung sa kasamtangan imbestigahan sa mga otoridad ang insidente gamit ang CCTV footage aron nga mapunting kung si kinsa ang nagpalayo sa kagubot o gananawagan ang Pangulo sa publiko nga mapabilin paghihapong kalmado samtang nagpadayon ang investigasyon sa Senado sa PNP aron masayran ang tibok kamatuuran sa nahitabo nga pagpabuto sulod sa second floor sa Senado. Alas 5.42 mga kabagting o kabalkadas dili paghihapon sa itong pagbanaguban lanog sa bagtingan.
3: 106.7 Radyo Bagbaging Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas.
6: Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana.
8: Paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi mo hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Abulay edad din mo ron, ma'am.
7: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan tapa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, mas mani mong sikreto.
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler, given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Dire na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: Mag-savor sulit po sa Grills All Day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: Alas 5.49 na mga kabagting o kabalkada sa mga mamerkaduhay. Nining buntaga, hala sige, standby, gumikan kay ang mga precious karne. Ato ang ipaambit ka na kaninyo, pinagi sa to ang bagting reporter. Naana karon sa bisinidad, karon sa pagtunol kung unsang mga karniha o part sa inyong kinaha mga karne ang anaana nag-plastar, gipahiluna sa may midsection diha sa may agora. In ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
2: BDC Market Report.
4: Yes, Bagting, this is Ice. Good morning. Kagilabinan sa mga suking take paminaw ni mga oras sa live kitang nahimutang din sa merkado publiko, particular sa mid-section nga bahin. Kundi nato ito nalang kasamtang ang presyo sa mga karne. Karoon nato sa Iran, sa baka. Ang lomo, 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320 ang kilo. Sa balbakwa, atay 220, maskara 250, paklay 200, CL 250, panit 180, ikogog itlog 250 ang kilo, gantila 300 ang kilo. Sa manok, whole chicken, 195 ang kilo, atay 220, paa, pako o pecho 210. Ang kilo, TL 130, tinaingan nila pa 1,150, dili nila pa 1,120. Ulo, 60, liog 130, batikolon 200, backbone 150, ug ang manok na native, 370 ang sabang kilo. Sa baboy, belly 380, ulo 220, TL 320, atay 220, sari 180, kinlet 400, trash cutting 360. Sa kanding, TL ug ulo 350, unod 480, papait 350 usab ang kilo. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa karne dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.7 FM. Radio Bagting. Ang nagiyahan mo sa mga presyo sa karne kay katong mga presyo latest gayod gado at inaw to nga presyo. Oga diin maupod to ang mga kanabitaw nga nakita ninyo gyud. Ang mga presyo at the same time ang karne gibaligya dinhi sa to ang section sa Pagadian City. Ato kay taga Pagadian man ta. So pagbangang kontak dito ta sa mga merkado nga di man ta taga dito, di ba? So diri ra gihapon sa Pagadian City. Samtang sa laing bahin mga inahan, mga ate, basiga nay mga manghod, mga anak, igsuon nga diin ninyong paeskwelahon. Dapat kung sa gamay pa isang ihang foundation sa iyang education is mahulma na. Tapos si Mapesi, ako ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ilang enrollment, nagsugod na. Alang sa school year 2026-2027. O 2K lang imong andamon, enrollment fee na niya guman magsugod ang klase sa June 8, 2026. Dili ka mag-uol, gumikan kay small class size naman kinisiya sa 25 ka mga bata na matutukan gayod ang learning sa imuhang kabataan na digid siya maulahi. Matudluan kung galing unsay iyang gikinahanglan, maasistiran gila yun kay gamay raman. Samtang fully air-conditioned classroom, saro na ang inyuhang mga kabataan na mamahimo nga komportable samtang nagtungha. Basta komportable naman niya ang learning. Niya, sila nga tanyag sa preparatory sa manining nursery, 3 years old. Kinder 1 is 4 years old. Kinder 2 is 5 years old. Samtang ang elementary, agikan kini grades 1 to 6 mga kabagting o kabalkadas. Ang iyong pagabuhaton, syempre, ang inyohang makikutay lang mo nga to sa SEMAPESI kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated sa ilang cellphone number nga 0951-835-7196. Again, 0951 0951-835-7196. Ang ilang address na may mutang sa may Bonifacio Extension, San Jose District, Pagadian City. Dihadapit sa may basketball court sa San Jose. Diha mga kabagting o kabalkada sa niya. Bukas ang ilang opisina, ikan og Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Building minds, nurturing hearts, one family, one. Si Mafesim, o na ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated para sa inyong pagpatungha sa inyong mga kabataan. Alas 5.54, mga kabagting o kabalkadas, wa patamahuman, dugang pa nga mga balita o impormasyon na nita sa nagsinggit-singgit. Hindi lagi ito may pang magsinggit-singgit. Na yung nagsinggit-singgit, o niya kini ang nadakpan, na hindi katahong nahitabo kini dito sa may Buanga City. Kaya babaeng gareklamo sa silingan tungod singgit-singgit-singgit. Mayong pulong probagyod. Nadakpan naman ang suta nga doon ay warrant of arrest sa Buanga City. Agting 29, Cheryl Onyot Liraza.
5: 106.7 Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka babae sa Barangay Kuruan sa Buanga City human gireklamo sa mga silingan tungod sa sigig singgit-singgit pinaagi sa dili mayong mga pulong nga nakasamok sa komunidad. Mirespondi gilayon ang kapulisan human nadawat ang report aron pakalmahon ang sitwasyon ug imbestigahan ang maong reklamo. Atol sa verification sa kapulisan nasuta nga dunay existing warrant of arrest batok sa maong babae tungod sa kasong serious slander o pagpakatap og gingong sayop nga impormasyon batok sa laing tawo. Humanini gidilagilayon sa police station ang akusado alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
3: Alas 5.55 na mga kabagting o kabalkadas o gang dugang pang updates sa itas mga balita o maayong balita gikan sa BBC News Center. Alang niyan yung 54 ka mga barangay sa Pagadian City. Ibring serbisyo sa gobyerno ang ilang napahimuslan. Gadi ng detalis balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag. 106.7 Padayon nga gibalapda ni Mayor Samico ang paghatag og libreng serbisyo nga sa katawhan na pinaagi sa programang Libreng Serbisyo alang sa masa kon ELSAM nga gitunol sa tanang 54 ka mga barangay sa siyudad sa Pagadian. Nagahiusang nagalain-laing departamento og opisina sa city government aron mahatagan og diretsong serbisyo ang mga residente. Ilabi na ang mga kabus og nanginahanglan og tabang sa ilang komunidad. Lakip sa mga serbisyong gipadangat mao ang libreng notarial og legal consultation, social services alang sa kababayenan, senior citizens, solo parents, PWD, suguban pa. Libreng bakuna, animal check-up o veterinary services, general medical o dental check-up, uban sa basic laboratory services, libreng medisina o vitamina, soil testing, seedling distribution, o crop insurance assistance, basic first aid o disaster response services, resume o application letter making, job fair schedules o employment assistance, waste management o environmental concerns assistance, engineering or infrastructure consultation, business permit registration or renewal assistance, libre educational offerings, assessor, land property or tax concerns assistance, libreng wifi or printing services, feeding program alang sa kabataan, birth, marriage or death certificate registration, PhilHealth membership registration or updating, national ID registration or updating, free ID services, youth profiling or youth development programs, tourism promotion ug water park activities. Serbisyo usab gikan sa City Treasurer's Office sama sa paglukat og sedula. Impormasyon bahin sa pag-apply og business permit tabang sa amnesty ug bayronon sa buhi sa yuta ug balay. Paghatod og notices sa amnesty, bayad sa buhi sa patay. Samtang Housing Office naghatag usab og impormasyon alang sa mga gustong mo-avail sa Ascenso Village Housing Program ug tabang sa pag-layout sa lote sa mga benepisyaryo. Tumong niini nga madala ang epesyente, dali og mas dool nga serbisyo publiko ngadto sa matag barangay sa syudad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM ug Radyo Bagting.
5: 106.7 Radyo Bagting.
3: Alas 5.58 na mga kabagting o kabalkadas. Motoy ang mga kasayuran. Mayong balita. Alang katodoris pag di anset sa baga. May pala mga napahiga. Mga kalihukan. O kining atong tulungan nun. Gipaloyan o sab kini sa mga kababuton sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ganakin ni mahimutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City o available diha mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Soft Gel ingin man Vision X Plus Turbo Ferment Enhancer, Tears the Skin Herbal Soap and Assist the Pain. Ang mga produkto mapalit diha ninyo sa may Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alas 5.59 na mga kabagting o kabalkada sa tuang good morning o nosab gining na tuwading resulta sa itong itunol nga kaninyo mga kabagting o kabalkada. Magasaman ang resulta nga re. O nga diin na tuang mahibalaan ang 038 ang 9pm. 038 9pm na nga resulta. O pag-i-flash na lang sa screen ang atuang mga greetings. So gayon man, dagang salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Juanita Sasal Calderon Tilaon, si Merly Templado, good morning. O galakip na usab ang mga nagpadangat sa ilang mensahe, si Jeneline Espanyol Ibol, Merly Templado, Amor Prahes, Don Don Tormes, ikaw lang, Kondal Abilianosa. Watch and listening from Sungguh, San Pablo, Zumbanga, Dalsar. Inawan, may gong oras sa pagpadayon, pulong na naganayon itong ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanag-uban. O nasa Proverbs 3 verse 35. The wise will inherit honor, but fools get disgrace. Agos bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Nagasalamat, maayong buntag.
6: 106.7 FM. This time check is brought to you by Virginia. Basta hot dog, Virginia.
7: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Saint Cecilia,
8: pray for us.
7: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
7: Leave Jesus in our hearts forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
13: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Rádio Barbarim.
1: Alasay sa 8 na itong oras, sa Kabag ni Kabalgadas, may buntag ganinyong tanan at law karon nga Webes. It's a 14 na kitas buwan sa Mayo, 2026, sa Kabag ni Kabalgadas, ganinyong tanan, mayong buntag. Kumusta? Kumusta Pagadianons? Kumusta Zambusurians? Ang laklip na sa mga kasikpit ng mga dapit nga nagpaminaw karon. Nagsunod sa kanunay sa programa dari sa Radyo Bagting o sa Bell FM, mayong buntag. Ako sa kanunan niya makauban si Bagting 17 Florence Sofima. Hangtod ta sa alas 7 ang taknas buntanga. Alas paghisgot sa mga hisgutan. Nga doon ay kalabutan ang katilingban kabagtig kabalkadas na muna'y giingon. Nga alas sige, mag-uban tang tanan. Ang ayan na ito nga mamati or maminaw sa mga panghitabo sa tuangan na suod. Anong sabay, sabay nahitabo karon sa tuangan na suod kabagdig kabalkadas, di ba? Nagkaguliyang naugtaman, no? Sa atubang sa daghan kayong mga problema, ang atuang gobyerno kay wa nagyud na mao, nabutla lang, no? Kagabasugod atong Lunes, unsay nahitabo atong Lunes, di ba? Atong Lunes, sugod, dayon na Martes, tuloy-tuloy na. Dino sa kayo mahitabo karong adlaw. Nanaw po kayo mag-expect na mapunta nga na doon ay mahitabo karong adlaw nga maingontag makapabalaka na po sa mga katawhan, no? Kanyang kahinomduman, ang nahimo na magunding movie marathon sa Senado na itong Lunes kay drama, di ba? O, dayon. Ang tuwang Tuesday kay nahimong komedy ang show sa Senado. Then kagabi kay action. O, di ba? Ma-action kita kagabi dayon na unsa man karong adlaw? Horror or love story? Di ba? Nagingon ba nga, but, no, sa naroon tuwang nasud kabagdig kabalkadas, no? Nga, wala ganyan na mao. Di ba? Ang dunay nag-ingon nga kung ugaling nga ning surrender pa lang si Senador Bato, dili unta matud pa, maingon ta og kini bang kwan, magaguliyang ang ato ang magagubot og taman kung ni surrender matud pa unta si Bato. Unya kay sama si Bato, nga ang kanhi matapang na Bato, ngayon kay nanalaw si Bato. Di ba? Isog kay si Bato kaniadto, kanyang kanamduman, kahit sumama ka pa sa ICC, kahit ikaw pa yung magpusa sa akin. O, di ba? Gitinuos siyang trilyanes. O, ang resulta, tago man. Di ba? Nanalaw. Dayon, pagkahuman, ki-interview sa national media, nga, Senador, noong panahon ni Duterte, ang tapang-tapang mo, ngayon, bakit para tumatakbo ka na? Hayaan mo sila. O, di ba? Anak na lang si Bato. Di ba? Di nagpakiluoy, nangayo og kining kuan, nangayo og pakitabang sa presidente ng tadunggon nga di na lang siya dadon sa ICC kuno galing dakpon siya kabagtig kabulkadas, di ba? So mo ni ang nahitabo ba sa tuang nasud karong mga panahuna, no? Dunay human sa ming tumaw magud og pa lang ni nagpakita si Bato, di ba? Dili mayon ani kagubot ang atong Pilipinas. Sumala god, nani ba ito nahitabo? Nasugod mong god itong Lunes, panahon na itong dunay nahitabo bang kausaban sa liderato sa Senado kabagtig kabalkadas, no? Nga kinipong managsuon nga kayitan, no? Kaya wala po sila nagkuan, wala po sila nagsabot kung unsay angayan nga itubag aron nga dili sila mga booking. Nga booking mong god sila, no, nga booking tungod kay matod pa ni kini nga Pia Cayetano, walay ka matuuran nga si Bato ni sakay sa ilang sakyanan aron makasulod sa Senado, di ba? Dahil kagahapon giangko ni Alan Cayetano nga iyahang sakyanan ang gisakyan ni Bato aron nga makasulod sa Senado aron nga makabutar, di ba? Ana ba ang mga show karong mga panahuna? So maingon tag aha manggidne kisa manggidi sad-an ang atong presidente o ang atong kining senador nga isog kayo kaniadto karon kadi na matubang sa iyahang kadi na matubang sa kining mga awtoridad. Mayon ta nga ang kini magud dapat gyud ipaagi sa due process, di ba? Pero I think do na magud matudpatoy gipaabot nga 72 hours, no? Nga dunay pagawas ba sa kining Korte Suprema mahitungod nini nga katong pagdakop ni bato. Pero wala gyud ni gituman magud pod, no? Kay lagi gusto na ginadakpon si bato kabagtig kay Bulkadas, stilan. Muna nga makalibog, di ba? Makalibog kay kung si PBBM pod, wala ingon po si PBBM nga wala siya gamando nga dakpon si bato. Kinsa man giday gasugo? Ha? Huh? Kinsa man giday gasugo kabagtig kay Bulkadas nga ingon ana man ka maingon tao ga kapaspas ba na nakaagresibo nga gusto gyud nila nga dakpon si Senador Bato. Oh. So gabi gyud, no? Dunay kining sa pagtuo sa kuya to, pagtuo natong gatubitang buto-buto sa armas. Unsa man to kisa gapabuto kato, no? Wala pa may balita karon. Oh. Wala pa balita karon kon ugaling kisa ang una nga nagpabuto. Kaya naman to ang mga taga ang mga Marines dito, di ba? Then ang mga kwan pod kining giingon to gabi nga do na matudpay sakop sa NBI ba to nganing dungan og sulod sa media kay naka civilian. Oh, so muna gikuan nila kining gikatingad-an. Unya kay matud pa sa NBI nga dili sila ang nagpaluyo sa operasyon dito sa Senado, di ba? Napuro na gini panghinaw kabagtig kay Bulkadas. Muna bitaw no nga usay di ko ganahan mo, di kay ko ganahan mo topic nining national issues, di ba? Mga kuan gina puro mo gani kadramahan. Nga may kog napuro kadramahan tungod kay kuan man isa naman ni sila ga kuan ba nila banay napoy Amy Marcos. Nagsigi lang og bagi-bi anang ayahang social media. Wagari ilaing nabuhat para gyud makuan. Kining mapapanubag ang iyang igsuon kun ugaling tinuod man yang iyang allegation, di ba? Ana ba? Muna nga kamo ganahan ba mo magkuan? Maganahan ba mo mutan-aw sa mga

Di ba? Pero kisa may gabutang ni BBM, kamo. Mm. Di ba? So, bot pasabot, basula niyong kaugalingon. Ayaw, basula ang presidente. Di ba? Ana ra kasimple. Kaya kung wala pa lang ninyo, butari si BBM, dili siya mabutang, dili siya mahimong presidente. May nga napon mo, nagtoo mang good me, kay kuan, kining basin unya, o mabag-o na, lahi sa amahan, ay da, no? Nagingon, kabag tigabalkadas, nga, daghan lagi na kumuan, na daot sa, kining nagtuo, di ba? Sumunay ang resulta, no? So, unta, mga butante nga nagpaminaw karon, maingon ta o makakat-on na mo, no? Kung si kinsa ang ayang pilion sa sunod, oh, dili kay mailang mo sa layo pa kasi magsigtagautaw, pero ini o nagkaduol na, kung kinsa to'y dakog hatag, suportaran na gihapon, di ba? So, nani mag-unahitabo, no? So, daghan na nagtuo lagi matod pa nga kadayon, magkahiusa, unya da ito kay dunay mga kining hidden nga mga tinguha. Nagkalain-lain na magunis lang mga tinguha kapag tigabalkadas. Dunay usa, da iyang plano, mauni, o ang isa po, kaya maupunin iyang plano. Muna nga, buhaton yun nila ang tanan, aron nga magmalampuson sila sa mga plano kapag tigabalkadas. Di ba? So, muna nga, ambot, ahana ron si bato. Kaya wak na nakuan. Wak na na dungog si bato. Dayon na matod para ba sa mga kuan, sa mga pipila ka mga inilang katauhan, o, nga kurugaling maka ikya si bato ang basulon ang mga antrese ka mga senador nga kauban ni bato. No? Mao matod pa ang ayang basulon kunugaling makabiya si Bato Dres Pilipinas. Stilan. Nagiingon nga gubot na gini asin gubot. No? Ano may kumta gubot asin gubot? Tungod kay ang atuang kining gobyerno gusto nila dakpon si Bato dat on ito sa Deheg. Ikauba, ikuyog ni kining former President Duterte. Di ba? Then pagkahuman, ninghangi o lagi si Bato, nga di lang siya ang tadadon dito, kay Pilipino, lagi daw siya. Tahurong daon ta ang kuan, kining ang balaod sa Pilipinas. Pero kung yung kainan naman, kabag di gabagadas, kining magong mga kaso nila ni PBBM, kaso nila ni former President Duterte, lakip na usab ni kining ni Senador Bato, nagsumikat man ko din ang Pilipinas kay miyembro pa sa ICC. Di ba? Kanos alang ba dahil biya ang Pilipinas sa ICC? Katong talitapos na ang termino ni P. Duterte. Di ba? Unya kay dito manauting kay nga dunay mga kining nalapas sa balaod, no? Sa International Criminal Court atol sa ilahang pangatungdanan sa wala pa ni biya ang kining Pilipinas, sumauna ang posible dito gayon po madala rin hapon kabagtig kabulkadas, no? Daghan lagi nag-ingon nga surrender na lang ba to? Ayaw na lang atubangan na lang ang imong kuan kasaypanan. Di ba? Daghan gyud hati ang reaction kabagtig kabulkadas. Pero ang pangutana, kaya ang hangyo ni Bato, pwede siya magpadako, pero dili siya pwede. Hangyo lang siya, nga di siya dadon lagi dito. Oh. So, ang atong pili, ato ang gobyerno, ambot, musugot ba sa hangyo ni Bato? Di ba? Muna, kabagtig kabalkadas. Gani, doon ay lima ka mga senador, no? Nga nanawagan kang Bato nga, kung mahimo, musurinder na lang ato sa ICC, apan kini ang gikontra ni Bato, no? Ang panawagan sa lima ka mga senador, nga mutahan na lamang ngadto sa International Criminal Court kay aron nga mahunong na unta ang kasamok. Gusto pa si Bato, di ang dalag kasamok. Stilan. Bawin na lang yun po. No, gani, may atot pa ni Bato nga dili

0: natut pa siya nga mo surrender sa ICC. Og do na di resolution, sentence resolution 395 nga maingon nga nakalatid nga dili matud pa ipadali ang pagpadakop ngadto kang senador Bato. Ana sangpit nga resolution una nga giduso ni Senate Minority Leader nga si Vicente Tito III og ni Lacson, Ontiveros, Pangilinan og Bam Aquino. Oh. Mao ni siya kabagtig kay Bulkadas. So, maminaw lang ta, maniid lang ta ha. Unsay mga lakaw dito sa kining atoang kuan sa mga national issues karong mga panahuna, kay kun makisaw-saw ta, maglibog na gyud ta, no? Kung kinsa unsa bagyo ang ayang buhaton, dakpon na ba gyud si Bato or musurrender na malagid siya? Kay di magid po siya musurrender. Dayon kagabi do na po yung mga hearsay kabagtig kay Bulkadas ingon nga mo daw to nga ma-action ang nahitabo sa Senado, no? Kay murag kwan ba? Kinibitong tawag ani? Diliyang tactics by tawag ana. Kinibitong mga kwalang nila ba? Ilahabitong ano? Diversionary tactics, no? Oh, nakakuha na ko. Diversionary tactics kapag di Bulkadas kay aron nga dili matud pa mapadala or matransmit ang impeachment ngadto sa Senado. Posible matud pa no nga diversionary tactics ang kagabi nga nahitabo kay aron nga dili matransmit or dili madala ang kining impeachment paingon ngadto sa Senado, mutong ingon ato ang kagubot, di ba? Posible pod, di ba? Kana man tag posible. Tungod kay kuan man, kung maabot ta sa Senado, diri na makita ni Alan Cayetano kung inigilahang tanawon kung ang ayan ba ma-impeach ang atong vice presidente, di ba? Di pagkahuman, posible nga maingon taog diversionary tactics tungod kay dunay mga managsunod nga buto sa armas magdili matud pa muubos sa napulo ka buto pero walay gayon taga casualty, di ba? Walay samdan, walay namatay, o asa dito napit gipunting, di ba? Or else kay panghadlok lang to sa media, kay ang media mangod kagabi iloy kay mga national media ay ano man tungod kay maskin pag nagbuto-buto na ang armas pero tuag hapon sila, no? Basit pag unsaon sila og kining abog nga paatrason ang mga media mudas-das gyud, no? Muto nga posible pod nga ang kining katong pagpabuto sa armas kay gubi is kuan lang to ba kini bitaw nga pangkuan lang to sa mga media aron bitaw nga mo atras. Kaya kung ugaling magod ang media, masiglag ng dikit-dikit dito, maila, mahibawan kung asa dapit si Bato ng tago. Di ba? Pwede simple po nga pwede panginana kabagtig ka Bulkadas. Moto nga sa second floor, dito nahitabo ang managsunod nga buto. Niya ang atuang ang mga senador, tuwa man sila dito sa seventh floor. Tuwa sila dito sa seventh floor, so posible nga layo naman na. So di na gito, madungog nila gurong buto. Di ba? Gawas lang na itong giingon sa tubarina. Pero no, dako gyud ang pagtuo sa uban. Nga gatong pagpabuto sa kuan nga wa pa napunting kung kisa una nagpabuto is pwede nga pang hadlok lang sa media aron nga mopalayo, no? Kay di ba gud patuo ang mga media. Nahantaon to isa ka reporter nga murag first time pa siguro to niya nag-cover ba, no? First time nga nag-cover din pagkahuman kay nagbuto-butong armas, nagsagit-sagit intawon siyag taman. Di ba? Naratol. So, ingon ana ang nahitabo kabagtig kay Bulkadas, no? Kining action kagabi ang movie marathon sa Senado. So, karong adlaw, kay nadawat naman sa Senado ang kining articles of impeachment batok kang VP Sara. So, atong tanawon kung unsa na po dunya ang kining mga kadramahan karong adlawas sinado. Oh. No, so atoning tan-awon, atoning kining sundan jutay bahin nining articles of impeachment batok kang VP Sara nga nadawat sa Senado kagabi pasado alas 7, no? So basin na po dunya. Na po yung mga panghitabo or basin og dili pa masugdan ang kining kuan pag able nining or pag uting pagsugod bitaw og hisgot sa impeachment ni VP Sara, mailisdan na po doga Senate President Stilan, no? Doon na yung mga, basin ba, doon na po yung mga plot twist kabagti kabalkadas. Anyway, sa itong pagbalik, doon ka pang hilisgutan, Andres, yung pagpanaguban na ang bagtingan sa katawahan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mula barin sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagbibigan sa pagkakatawahan.
2: Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sed Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kabitag o sa bulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Radyo Magbating.
3: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pag-ibahan sa sakatatauhan.
4: Alas ay sa 32 na itong oras sa Kabagdag Balgadas, balik na dere sa pagpanaguban ang Bagdingan sa Katauhan, ang CBN paghihapon sa Radyo Bagting. Good morning, Diana and Merlin Timplando, de sa Lumad Pagadian City, Nori Amorganda, good morning, ingon manusaba, maing buntag ni Jeneline Espanyol Ibol, good morning, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, ingon mana, ato yung tibayag maing buntag, Kabagdag Balgadas, ang uban pa nato ng mga tiga paminaw karong adlaw, matud pa ni Alberto Bintosa. Good morning, sir. Matud pa niya, morning, sir. Mojud na yung mga batasa sa Pinoy. Karon gusto pa. Sunod, dili na gusto. Walay katagbawan ang tao. Bisandaghan kayo mga sayop nga nahimo. Mawala rin hapon. Mawalag eh. Dagan salamat. Imblar Analin, good morning. Ngayon lakip na sab ni Vanix Mutsa Abamunga. Dagan salamat, Kabagtig Kabulkadas, sa sa inyuhang makanunayon nga pagpaminaw. Okay? So, ang atwa nga tulumanon sa kanunay, Kabagdig Balganas, ang hatod ka nato sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Dada'y kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad og Baels. Ang Iliana Bayview College, usa ka pribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee, no? Munaay na mo paggalangan pa, adto na or bisita na sa Iliana Bayview College aron kamo nga magpa-enroll. Pwede sabong makapili sa imong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Og lakip na Kabagtig Kabulkadas sa mga incoming senior high, pwede mong makapa-enroll, wala mo ibayaran nga enrollment fee og wala usab mo ibayaran nga tuition fee. Miscellaneous lamang ang inyuhang pagabayran. Okay? Munang pa-enroll na. Alam sa hayag na kagumawan sa imong anak o ingon man na ubos kayog tuition fee at pribadong tulunghaan, diri pa-enroll sa Iliana Bayview College. Bisitahay lang buhatan ha, nahimutang sa Balangasan Pagadian. Ingon man, Kabagdig Balgadas, ang Camp Health Multi-Specialty. Niabag-usab sa ito ang pagpanaguban na ang Bagtingan sa Katauhan. Alang na ito magkatauhan nga doon ay problema sa ilang kalawasan. Gusto ka nga magpapiling himsog o di ba kaha? Lasamotas ng mga kababayinan, no? Pa-check up na sa Camp Health Multi-Specialty. Pakikitay lamang ang ilahang mga espesyalistang doktor. Pinaagi ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon ay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabantoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Vivina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutex sa cellphone number nga 0935-596-6752. At ang usbon, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty.
2: Radyo Magbating.
4: Ingon man, Kabagdig Kabulkadas, sa niabag-usap sa ito ang pagpanaguban ang Bagtingan sa Katauhan. Alang na itong gusto nga mo trabaho abroad. Okay, anang kahigayunan alang kaninyong tanan. No, kung gusto galing mo mahimong domestic helper, no? Sa mga nasod, sama sa United Arab Emirates, lakip na usab sa Kuwait, Qatar, no? O ingon man, Kabagdig Kabulkadas, sa Saudi Arabia. O, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Alang na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. first time or diba kaha kanhi mo nga mga OFWs with or without passport, as long as sa physically fit mo o willing mo nga mo trabaho sa abroad, pwede kimo nga mo apply, mo bisita sa buhatan sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Sila nagpahibalo nga nagtanyag sila og libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libre ang passport o ingon man, libre ang pagkuha ninyog medical, no? So, alas dugang kasayuran, pwede ninyong kontakon si Ms. Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba kaha sa 0962-211-6023 o bisitaha ang ilhang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. For manpower polling only, no fees to be collected. Beware of illegal recruiters, no? So muna, wala sila ipagkakuliktahon nga mga unsaman nga manyuhang balay runon. Libre ang tanan, no? Muna nga kun ugaling gusto mo nga mulangyaw, mo trabaho sa abroad, sa Pamasin nga muharuhay ang inyuhang pamuyo, no? So bisitaha ang JPM 88 International Manpower Services Corporation aron nga matabangan mo nga makatrabaho sa abroad. Samot na nga libre na sila na ibahala sa inyuhang kining mga galastuhan, no? Aron mo nga maka-abroad kabagtig kabulkadas. No, JPM 88 Manpower International Manpower Services Corporation nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension Pagadian. Mauna ang inyong angayang duulon kung gusto mo nga mutrabaho sa abroad. Mabiabihon kayo ni si Ma'am Jacqueline na Cabahog, no? Mabiabihon kayo ni. Muna di mo magmahay kung dito mo mo adto sa kining GPM International Manpower. Busa ha? Ay kalimot. Alas sa 6:38 na itong oras kabagtig kabulkadas. Dari paghihapon sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katauhan ng tuyok ng oras. Alas 6:39 na. Matod pa dere sa tuwang doon natin text nga nadawat kabagtig kabulkadas. Matod pa niya. Oh, dili na mo surrender si bato kay mahadlok manggod na. Ihapon ang katungod anyway, no? Yahan ang katungod. Basta kay iagi lang gud pununta sa kwan ba na job process, di ba? Kung unsa man ugaling ang nakalatid sa balaod, sundo na lang pud gud, no? Dili lang gud pud ingon nga dali-dalion stilan. Daghan kay problema atong nasud actually, di ba? Daghan kay problema nga ambot. Naglibog ta nga nganong wala giugi una ang mga ubang problema. Ang giuna kay kini man hinuong ingon ani nga murabag mahulog og kining pamulitika, no? So mo na kabagtig kabalkadas. But anyway, sa ako nang gikaingon kay ganina, maniid na lang yun ta kung unsa na po'y mga kaik-ikan karon dito sa Senado. Human nga nadala na ang articles of impeachment na ilahan ang nadawat. So mo na kabagtig kabalkadas, ha? Oh. Samtang sa pikas bahin, no? Ang LJO Pagadian padayon na gihapon nga nagpahigayon og libreng serbisyo alang sa masa or LSAM, no? So daghan og mga katawhan ang nagkapahimulos sa mga programa sa gobyerno nga gitunol sa lokal kanabang gipaduol sa tuang LJO Pagadian ngadto sa ilahang nataran. Ang mga programa sa gobyerno gidala ngadto sa ilahang nataran. Ang sabay but pasabot ni ini. Pinagi silang pagpahigayon og mga medical outreach, no? Mao nang gitawag nila ILSAM, libreng serbisyo alang sa masa. Then naghihiusa ang tanan nga mga department heads, ang tanan nga mga departments, no? O kung unsa ang ilang mga services gidala ngadto sa matag barangay. Mao na nga pahimusli ninyo, no, mga katawhan dres Pagadian City, kining gitawag tag ILSAM.
0: bisan pa og dili mo supporter sa kining Orange, kay dito mo sa lain nga grupo, pero pagkangalan nga serbisyong medikal, no, ang gidala diya sa inyo, ha, pahimusli nga naman. Kay kanang mga services nga gidala sa LGU Pagadian nga na sa inyong mga barangay, gika na sa inyuhang mga buhis or gika na sa tuang mga buhis, di ba? Dili na ingon nga ilaha ka o galingong kwarta, gidala pa ingon na gigasto aron nga makahatag og serbisyo diya sa inyuha, di ba? Mauna ang muna angayan nga masabtan sa tanan, kay hagad banggo sa tuang kani ato to nagkuyog pata, dunay mga higayon nga makakuyog ta sa pahigayon nga Elsam. Dunay mga supporter sa PIKAS partido nga dili mo duol, mahadlok, maulaw ba or mataha. Kay lagi dili matud pa sila supporters, no? So gipaklaro nga walay pili ang kining pag aron makapahimulos nining Elsam Kabagtig Kabulkadas. Humanang eleksyon, oy layo pa kaayong eleksyon, di ba? 2028 pang eleksyon. Muna ang alang sa kaayuhan ninyo da sa inyohang barangay or alang sa kaayuhan mismo si mong kaugalingon, pahimusli. Oh, ayaw pag kuhan, padala sa mga hulhog diya sa imuhang silingan, imong leader. Nga maingon nga, kumasak, makitaan gani ka nako nga ning kuhan, ning pila ka dito, kay gusto ka ma-avail sa ilahang medical outreach, dita ka ilista sunod eleksyon. Pastilan, no? Ayaw po, ingon na, oy, ayaw ninyo kuhay katungod ang mga tao mo, no? Nga gusto mo pahimulos sa medical outreach kag ipahigayon sa LGU. Kaya gituyo magod ni Mayor Sammy ko sa pagpahigayon ni ini, even though, no, nga si Mayor Sammy, dili gayod kakuyog sa ginapahigayon nga Elsam tungod kay daghan po siya giasikaso, iyan ang gituyo sa pag-implementar aron nga dili na bitaw makagasto og dinagko ang atoang mga katawhan nga muanhi pa sa syudad aron lamang nga makakuha og libreng tambal, di ba? Sa mauna nga gibarangay-barangay nagdala og daghang mga tambal, mga bitamina, mga maintenance para niluluglula og lakip na usab nini uban pang mga services, no? Libreng bakuna, anti-rabies para sa mga iro, libreng similya gikan sa City Agriculture's Office, doon na pa'y mga barangay nga gitagaan og manok sa ilahang dispersal program sa tuang city kining city agriculture o sa tuang city vet, di ba? So ingon ana Kabagtig Kabulkadas, adunay mga representante gikan sa PCIC, gito giawhag ang mga ming graduate og senior high nga kung ugaling gusto mong eskwela og libre na IPCIC sa Pagadian, no? Then pagkahuman, kung gusto usab nga mag mangayo og tambal, dili na kinahanglan nga mo bisita pa diri sa di na kinahanglan nga mo gasto pa kay dunay libreng tambal ang kining Pagadian, no? Pwede nga kung mahutdan kung ugaling og maintenance sa human sa gipahigayon nga medical mission, pwede mo adto sa City Pharmacy aron nga mukuha og tambal. Sa ingon ana Kabagtig Kabulkadas, aduna pay legal consultation, no? Aduna pay mga random blood sugar test nga ginapahigayon. So ingon ana, daghan kayong mga services nga gitunol, no, gidala sa LGU Pagadian ngadto sa matag barangay. Pero usahay lang, no, di lang gid masabtan sa mga katawhan samot na sa mga dili supporters, di ba? Gani ang atoang kining first lady nga si ilang-ilang ko, kauban si former city councilor Sam Tayrako ug uban pang mga kining personahe, nag house to house, di ba? Nag house to house gibisita gatong mga tigulang, mga senior citizens nga dili na maka sugakod og lakaw. Gibisita kadtong mga dunay mga anak or pamilya nga kining mga dunay kabilinggan sa panlawas. Gawas nga gipang check up, gitagaan og mga tambal kung ugaling adunay maintenance, gitagaan pa og sungkod alang sa tuang mga luluglula, gitagaan pag wheelchairs, di ba? aron nga dunay magamit sa ingon ana ang ginahimo karon kabagtig kabulkadas. Gani karong adlawa nanapod sila sa La Suerte. Munang taga La Suerte munig giingon nga pahimusli ninyo no ang mga maayong nga programa sa LGU Pagadian nga gidala diya sa inyong barangay. Dili kay abi kay dili mo supporter sa Orange, mahadlok na mo nga muduol kay basin og kining maingon tag babalibaran, di ba? As long as moadto mo sa hadapit ang venue sa ipahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa, pwede gyud kay mo nga makaapil. Oh. Gani ang mga bata gitagaan sab og dunay kining feeding program nga gipahigayon. Dayon bitamina ang gihatag usab, no? Sa ingon ana, angay na to hinumduman kabagtig kabulkadas nga obligasyon sa gobyerno, no? Obligasyon sa gobyerno nga ipaduol ngadto sa katawhan ang mga serbisyo, di ba? Ang mga social services kinahanglan nga mapaduol ngadto sa mga katawhan tungod kay ilaha man ning obligasyon. Sila ang gipiyalan sa mga katawhan aron nga kung unsay mga programa sa gobyerno, sa national government, ilaha usab nga matagamtaman. O pinaagi ni ini, nakita, di ba, sa ato ang First Lady, nakita usab sa uban niya mga konsihal nga ningkuyog sa gipahigayon nga medical outreach or medical outreach, ang tinuod nga sitwasyon sa mga katawhan, di ba? Kay kunugaling manggod, magsige lang tagpagarpar diri kabagtig kabulkadas nga okay daghan kayo og mga programa ang atuang lugar, ang atuang syudad, atuang lungsod, bla bla bla bla, bula-bula lang ta pwede ninyo nga ma-avail. Pero ang pangutana, ang kadtubang naa sa mga lagyo nga dapit maka-avail ba? Di ba moingon nga wala? Wala sila nakatagamtam og serbisyo sa gobyerno. Di ba? Mao ni sagad nga mga tubag sa mga katawhan nga anaan ani moyo sa mga lagyong dapit, kay ito mo gasto pagdako aron lamang makaabot sa syuda sa sentrong bahin. Munay moingon ang uban nga murag gipasagdan ra man ta sa gobyerno. Wala ta nakita sa gobyerno, di ba? Tungod kay wa nila nabatian ang mga programa sa gobyerno kabagtig kabulkadas, tungod kay nakapahimulos sa mga programa sa gobyerno ang anaa lamang sa mga sentrong bahin o sa mga duol-duol lang sa sentro. Kato mga lagyo na kaayo, wala na isarang nga ikaanhi pa sa syudad aron nga mo-avail sa mga services. Mabitaw na nga daghang nangamatay kabagtig kabulkadas nga wa kabalo kun unsa intawoy sakit, di ba? Muya, kitang mga nasa bukid-bukid, dali kita mutuo nga okay gidaot to siya, di ba? Okay gikwanto siya, unsa na nga sakit? Nya dayto ang sakit niya is complicated, no? Sigun ana, mao na nga ang gibuhat sa LGU Pagadian aron nga ilaha nga makita, aron ilaha nga mapafeel sa mga katawhan nga duna gayoy gobyerno nga nagpakabana kanila, mao ni nga gidala, no, ang mga programa sa social services sa mayong panlawas ngadto sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Oh, singon ana kabagtig kabulkadas. Munay angayan, no, nga sundon pod sa uban nga kana bitaw nga unsay mga programa sa gobyerno dadon sa matag barangay aron nga dili na makagastog dako kay ang igasto og pamasahe sa mga katawhan ilaha na lang nang palit og unsa ilahang mga nagunang panginahanglanon, sud-an, bugas or unsa pa, di ba? Kay ngano man di naman sila mugasto kay inyo na lang gipadol ang mga programa sa kuan sa gobyerno. Pero kung ugaling ingon ana nga sige lang magpagarpar nga okay, lambo kayo ang atuang lugar, atong syudad, o unsa ba, atong probinsya. Nya paghuman kay wa pud ninyo gipaabot ngadto sa mga kining nanam ni moyo sa mga kasuok-suokan ang mga programa nga uban, so wala ra gihapon kabagtig kabulkadas, useless ra gihapon, di ba? Sa muna, no? Muna sa tong usbon nga obligasyon sa tuang mga anaa sa gobyerno nga hatagan og dakong pagtagad ang mga health services kabagtig kabalkadas, no? Kay sila ang gipiyalan sa mga katawhan, kay nagtuo ang mga katawhan nga pinaagi silang pagdumala, maingon ta nga mailang mabatian ang mga programa nga kaniadto wa nila nabatian, no? So mao nang sa matag adlaw aduna gyoy ipahigayon gipaningkamutan gayod nila sa LGU Pagadian nga makapahigayon ining gitawag o ga medical outreach. Oh. So maabot nga mga panahon, no? Daghan pa unya mga programa nga mapatuman sa LGU Pagadian nga mamahimong pahimuslan sa mga katawhan, di ba? Mm. Good morning, sir. Ang uban maulaw tungod kay unsa ni? Maulaw. Di po ko kasabot ani gi-abbreviate po ning taman. Ayaw po i-abbreviate og taman ang cha ang text. Oh. Lang text. Dili angay nga maulaw oy. Kaya tuwa man ang buhis gikan tinuod jud mo nang kinahanglan kun unsay programa sa gobyerno angayan pod natong pahimuslan. Kay kontra ilahang kawkawon lang sa uban o maupod, di ba? So mo ako giingon nga kun ugali nga dunay mga programa nga diha gidala sa inyong barangay, hala sige pahimusli. Oh. Ako bitaw personally kabag di kabalkadas, ako personally ha. Kani bitaw nga dunay mga kalihukan dere sa Pagadian, like for example, like atong sa Labor Day. Mm. Adunay mga programa sa gobyerno, no, kining mga nagadaya nga government agencies ning apel sa gipahigayon nga one-stop shop. So gipahimuslan ako ang uban, no, nga mga programa nga sa akong lantaw is akong gikinahanglan, di ba? Ngano man tungod kay ato man ang katungod nga mopahimulos. Oh. Singon ana ba? Muna nga i-grab ninyo ang opportunity kay talagsara na. Okay? Oh, good morning, D.I. Ni Aso Abugada. Diyas sa San Isidro Pitugo, Zumbaga del Sur. May buntag. Good morning, Pod. Ni Rosalie Daliripin. Good morning na siyang bana nga si Jerry Daliripin. O siyang anak nga si Daliripin Rodjin Lee. O si Daliripin Charlene. O John Ray sa Maymulom, Lapuyan. Good morning. Tagamulom, Lapuyan, Zumbaga del Sur. Dagan salamat sa inyo ha nga pagpaminaw. Mm. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, daghang king salamat. Another one, itong basahon nga reaction. Tinood jud na, sila ang ato ang gipiyalan, kaya sila atong nakita nga mayo mga tungdanan, busa. Ang ayan lamang nga isuklian nila ang pagsalig sa mga katawhan. Mm. Another one, unsa ba yung mga tambal gidala nila? Nagkadaya nga tambal. Oh. Nagkadaya nga tambal ay nahanggi gipangdala nga pwede ninyo nga mapahimuslan, no? O aduna po sila yung mga doktor, no? Kaya check upon baya mo. Mm. Check upon mo dito kung unsa inyo hang balatian, di pun mo ingon nga tagaan lag tambal nga wa mo nasayod unsa inyong sakit. Muna nga aduna gyud doktor nga kauban nga mao'y muhatag og kining resita sa inyo lakip na tambal, no? Tagaan mo tambal good for pila ka, for example, 1 month. Diningon din mo nga, sir, inig mahurot di gani ni ang kiningatambal, doon ay resita, kinila ipakita dito sa City Pharmacy aron nga, kining makakuha kag tambal. O niya matod pa ni ma'am ilang-ilang, no, ato first lady, kung galing wala matod pa mo'y sarang kwarta ng ikaplete, pwede na mo mamalihog sa mga bako. O, diya sa matag barangay, doon na mo'y mga bako, di ba? Barangay Affairs, kung sa kining bako, nakalimot mo kung ni meaning sa bako eh. Basta kay mga barangay affairs na sila. Mm. No? Diha matod pa, pwede ni mo nga kuan, kining ipamalihog. Nga pwede mamalihog pagkuha og tambal dito. Ana. No? So anyway, kabag di kabalkadas, wala ko yung oras. Salamat kasi yung pagpaminaw. Hangtod na lamang ugma po hong adlawa. Maniid ta ha. Kung sa manugaling ang mga kadramahan na pudgaron sa tuang Senado. Ako si Bagting, 17 de Flores Sofima, maing buntag, ganin yung tanan. alas 6:56 sa buntag.

0: Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Dapoy, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kagin mo. Niya makasaka ko, makalagay bukid ro ay gani ay satnya nga nagmintin ko ana ay pertenya ha
2: pwede na mawas
1: magrapag yung atong mga guloyon
0: sa Paragis Bila-Bila tili na ka magagwanta pa.
3: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wala daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na giyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBC, BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita!

0: Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug aniya ang inyong tigbalita.
1: Mga kabagting o kabawkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon ang Webes, speed sa 14 bulan sa Mayo to'y 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Dive kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Nakip na usab, ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, upat ka mga nasod nagpabiling top destination sa mga OFWs.
3: Libuan ka mga toda operator sa pagadian na kadawat na sa fuel subsidy ato sa ikaduhang hugna sa distribution.
1: Mayor ko, gidayig ni DICT Assistant Secretary Gaudana, Pagadian City is in safe hands, pinaagi sa iyang pagdumala.
3: Sa uluhan sa balitang regional, bao-bao nga gidrivean sa minor de edad, nahulog sa creek mga sagay na angol.
1: Patayng lawas sa batanong lalaki nakaplagan sulod sa septic tank sa Davao City.
3: Sa mga balita sa kauluhan, NBI na mahayag na wala sila'y kalabdanan sa kagubot sa Senado.
1: Mga articles of impeachment batok ang VP Sara na dawat na sa Senado.
3: Sa mga balita sa gawa sa nasud, US President Donald Trump ni bisita sa China alang sa Superpowers Summit.
1: Pinakadakong pool party sa tibuok kalibutan alang sa mga iro gihimo sa Florida Park.
3: Sa balitang negosyo publiko, gipasidan-an sa Philippine Travel Agencies Association batok sa fake bookings.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Cebol nakakuha og mga bronze sa unang CS Sports Nations Cup.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, minilyon ka mga Pilipino nagsagubang sa krisis sa mental health.
1: Samtang sa nasayod ka ba? Picos, doon na tukma o bagong ngalan na unsa kini.
3: Sambang sa balitang showbiz, Marina Summers nasagmuyo human gisaway sa MUPH hosting.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system o Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Torres, Gerald Obilincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal!
1: Nagpabilin nga nagunang destinasyon sa mga overseas Philippine workers kon OFWs ang Kingdom of Saudi Arabia subay sa pinakabagong datos nga gipagawas sa Department of Migrant Workers Region 9. Sigon ni DMW9 Regional Director Iris Gay Tangkalagan, ang ikaduhang nasud nga dunay pinakadaghang mga OFWs mao ang Kuwait, UAE o Riyadh. Din sagad usab sa mga OFWs ang dilibot manguli sa Pilipinas taliwala sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Idugang paniini, pinasikat sa ilahang talaan, daghang mga Pinoy ang padayong nipili sa nasud sa Saudi Arabia. Tungod mas daghang oportunidad sa trabaho, labi na sa healthcare, construction, hospitality o domestic services. Atubang nini padayong gipahimangnuan ni RD Tangkalagan ang mga OFWs nga sigurohong legal o luwas ang ilang pagtrabaho sa gawas sa nasud. Pinagi sa authorized recruitment agencies aron dili mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon.
5: The Department of Migrant Workers is here, no? Not only to secure and assist and give service to the OFWs, but also na amidiri to guard our to be OFWs. Na dili sila mo add to sa mga illegal pathways nato, but they will just engage to Department of Migrant Workers and its private recruitment agencies.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Malambuson nga gipaygayon sa lokal nga gagamhanan sa Pagadian ang ikaduhang batch sa fuel subsidy distribution. Alang sa libuan ka mga tricycle o baobao drivers nga benepisoryo dito sa Ascenso Convention Center sa Rotunda, Pagadian. Niadtong Mayo 12 diin matag benepisoryo na kadawata og tig 5,000 kapesos nga pinansyal nga tabang. Ang mga programa gihimo pinagi sa pakigdambayayong sa City Government of Pagadian kauban ng CSWDO og DSWD Region 9. Gipasiugda sa mga driver ang maayong dagan sa kalihukan tungod kay humugaway ang releasing dili init og organisado nga nakahatag og kahupayan og kasayon sa mga benepisaryo aton sa pagdawat sa ayuda. Daghan usab ang nagpasalamat sa maayong preparasyon og sistematikong proseso sa pagbanghatag sa subsidy. Sigon sa lokal nga kagamanan, ang fuel subsidy program gitumong armaminusan ang kabugata gagibati sa mga public utility drivers tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo diin dako kini nga tabang aron masuportahan ang adlaw-adlaw nga panginabuhian sa mga driver og ilang pamilya.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gidayig ni DICT Assistant Secretary June Vincent Manuel Gaudan si Pagadian City Mayor Sammy Cuatol sa launching sa Pagadian City Government Network Program human siya nahimong keynote speaker. Gipasabot ni Gaudan ang tumong sa mga programa nga nagtinguha sa pagpalig-on sa digital connectivity o serbisyo sa gobyerno alang sa katawhan. Matod pa ni Gaudan, kaniadto nakikita og nagkahinabiay na sila ni Mayor ko. Uban ang anak ni ini diin iyang nadungog ang mga plano o panlantaw alang sa kalambuan sa syudad. Dugang pa sa opisyal nga pinagi sa liderato ni Mayor ko na sa maayong mga kamot ang Pagadian City, ilabi na nga nagpadayon ang pagpalambo sa serbisyo publiko o teknolohiya sa syudad.
6: And I was very fortunate that in 2022, I met the good mayor with his daughter at the office of one of the congressmen in the House of Representatives. And during our discussion, very brief discussion, Mayor, I don't know if you can remember it, he already laid out his plans, no? And I said that Pagadian really is in a safe hands with Mayor, no? Leading the charge.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita,
0: BBC, Balitang Rehiman.
3: Ang ulang minor ni edad nga driver ug lima ka mga pasahero niini dihang nahulog sa creek ang gisakyang baobao. Pasado lang una sa kadlawan ni adtong Mayo 12 sa National Highway Sitio San Roque, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Base sa report, ang maong baobao gikan sa barangay Sacramento Valley, San Fernando ug padulong sa barangay Little Baguio sa susamang lungsod. Pag-abot sa bahada ug kurbadang bahin sa dalan, ang driver nawad-an og kontrol sa gimanihong baobao, hinungdan nga nahulog paingon sa creek. Tungod sa maong insidente, nagaangkon og mga samad ang driver ug mga pasahero niini ug gihatod dayon sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dinaliang medikasyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, palgan sa mga otoridad ang nadugta ng lawas sa usa ka batan-ong lalaki sulod sa septic tank sa Matinad, Gravahan, Barangay 74A, Matina Crossing, Davao City. Ngayong Martes sa buntag, Mayo 12, 2026, sumala sa Ecoland Police Station alas 5:36 sa buntag diyang nakadawat sila og report gikan sa mga residente human makabantay og isog nga baho sa mga lugar. Sa ilang pagsusi, ilang nadiskubrihan ang lawas sa usa ka lalaki nga gituhang kapin upat ka adlaw ng pataya. Sa initial nga investigasyon, nakapusas ang duha ka kamot sa biktima samtang gigapos usab og pisi ang iyang mga tiil. Hinungdan nga mas nagduda ang mga otoridad nga posibleng gituyo kini pagpataya. Nasayran nga nakasuot og jersey og shorts ang biktima sa dihang nakitaan kini sulod sa septic tank. Matod pa ni Police Major Edison Fiesta Hepe sa Ecoland Police Station, posibleng gipatay ang biktima sa laing lugar o gilabay lamang sa septic tank aron matago ang krimen. Sa pagkakaroon, wala pa maili ang biktima human na dugta ang iyang lawas. Padayon pa ang investigasyon og hot pursuit operations sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa insidente.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
0: BBC, Balita, Nasional.
3: Gihimakak sa National Bureau of Investigation kun NBI ang pasangil nga sila ang nagpaluyo sa kagubot. Ganay tabo sa Senado nga may kalabutan sa giingong pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Taliwala sa tensyon o sunod-sunod ng mga buto sa pusil, Miyerkules sa gabi. Namayag sa usa ka interview sa NBI Director Melvin Matibag nga wala siya muadto sa Senado. Human sila gimanduan nga ihunong ang pag-raid. Giklaro usab sa opisyal nga walay mga ahente sa NBI ang naasulod sa Senado sa dihang nahitabo ang insidente. Apan ni anang adlawan sa Mayo 13, igo lamang silang ni Sanong sa hangyo ni GSIS President o General Manager Wick Veloso. Ang Pangulo sa Government Service Insurance System kung GSIS, kinsamihang niyo sa presensya sa mga ahente sa NBI aron sa pagsiguro sa seguridad sa lugar sa GSIS ni adtong Mayo 13. Hinungdan nga nagpadala kini gamay nga grupo nga gilangkuban og upat nga do sa unom ka ahente sa NBI base sa hangyo nga do sa building sa GSIS dili sulod sa Senado sa Pilipinas. Dugang nga gipasabot ni Matibag nakadawat siya og tawag gikan ni Senador Loren Legarda bahin sa giingong presensya sa mga armadong ahente sa NBI dito sa Senado apan gihimakakinis sa opisyal. Gipakaro usab sa hepe sa NBI nga wala sila nag-issue og waranta aron pag-aresto kang De La Rosa og miinsister nga 100% nga walay operasyon sa NBI.

0: na iboto nga 257 na pabor, 25 ang Sopac ug Siam ang nag-abstain. Uban mapadala na sa Senado ang mga artikulo sa impeachment, ang House ang muakto isip impeachment court alang sa hearing. Ipasalig kaniadto ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang House magtigom forthwith o dihadhiya dayon uban madawat ang mga artikulo sa impeachment.
1: BBC Martin Balita.

0: Respeto ug paghigugma ang gihangyon ni Marina Summers suman siya nakasinati og grabe nga pagsaway ug hate messages tungod sa iyang pag-host sa Miss Universe Philippines 2026. Giilan niya nga dako nga milestone sa iyang career ang maong hosting stinta apan aduna diay wala nakauyon og misangpot sa lain-laing reaksyon gikan sa publiko. Matod ni Marina, nasakitan siya sa mga statements sa nagngalang Angel Galang na usa sa misaway sa iyang performance apan nagkasinabot na sila human sa ilang pribadong panag-istorya o giawag niya ang publiko nga muhatag og pag-ila og respeto ilabi na nga doon sa LGBTQ community.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application and of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756.
0: And of course, no, sa kanunay na itong gipahibalo kaninyong tanan mga kabagting kabalkadas, itong sa mga nikatap ng mga scam messages karong panahuna, nagpahibalo ang NTC Region 9 nga likayan na ito nung mutuo o i-verify kung sa ang mga links nga ito ang madawat. Kaya doon ay mga mensahe nga nagpakaoron ignon nga gikan sa mga bangko, ahensyo sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad. So, gihang yung tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o bisa ng atuang OTP or one-time password ug siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga atuang madawat. Report dayon sa inyong service provider o sa NTC Region 9 kung aduna mo'y masinatiag mga scam messages ka inyong madawat. Magbatin og mag-amping sa inyong personal nga impormasyon, mao kana ang pahibalogikan sa NTC Region 9.
1: Samtang sa laing bahin, good morning ni Dandy Sumailo, Miss Duck OFW, Merly Templado, Tristan Yad Gulay, and of course ni Janeline Espanyol Ibol. And good morning usab ni Biton Julian Tiz, Junel Octaw, Aljo Namukatkat, Joey Castillo, Warlito Dait Vlogs. Kaninyong tanan nga mga naglantaw og naminaw karon, daghan kayong salamat. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan gyud ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang mabaligya didto?
12: Daghan ka ayon ay skincare products.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha ka pad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bina-bina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo.
15: Aha.
14: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
15: Ah,
16: asin.
15: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo. Uh-huh.
15: Aha.
14: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
13: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
17: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
16: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaalang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: 106.7 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
18: Pulso pagkatauhan sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal, muhisgot sa mga bihuras ug galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa itong syudad, inuman usab sa itong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan.
19: May kala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Nadlaw karon nga, Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Inyong sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din nilamang sa nag-unang registration sa lagpayan sa Pagadian. Sino ninyong mahigala? Elmer Bagits Maganoy.
20: Sam Sykes, kabutin mahigala. Magigoban ka ninyo sa media. Oras nga tulumanon ang programa. Kumusta? May nadlaw ka na itong tanan. Huwebes sa 14 bulan sa Mayo 2026. Kumusta ka ninyong tanan? Okay ba mo kirong panahon na? May mga na-late? Mga tanadaan kay adlaw karon nga Huwebes.
19: Sa entrance or exit sa Pagadian?
20: Wala na. Tintiyon na pipila na ka bulan na ito ang game monitor ba?
19: Urag di na siguro madayo na kay kuan man. Nagsabot naman sila.
20: Oo, nga wala yung mag-checkpoint o buntag sa'yo. Diha sa entrada sa Pagadian. Di ba kaha? Sista. O di ba kaha? Gala, diha mismo sa may checkpoint sa may barangay Tiguma. Pulso sa
19: nagkasinabot na.
20: Okay, ipatawag yun mo. Pulso sa sila sa PCC. Sa'yo sila mga higala. Doon sa may PCC, sa may barangay Tuburan. Pulso sa tong uban. Ito naman tong uban dito sa may North Division Road.
19: So, diri sila sa PCC, no? Nakita. Kanang na ay, kuan diha? Sana. Unahan gamay, padulong sa kuan?
20: Ng
19: eskulahan?
20: Eskulahan, diyan mismo sa National Highway. Ang uban, ito naman muagi sa Diversion Road.
19: Sa Diversion, di po kagatang sa
20: Rotunda.
19: Rotunda.
20: Abulik ko, kasi sulod sa kuan. Sulod sa Provincial Government Complex. Ang uban, muatay ng decision.
19: So, kumbati taan eh. Kay trending na barong mga panahon na ang kanang regional officer sa LTO, tabang na. Din sa lokal ang trending. Unya, ang trending po ng ikaduha sa lokal, ang atong mga kongresista sa una o ikaduhan distrito,
20: lakip na
19: ang party list. May butar, yes, oy, gusto nila nga ma-impeach si Sarah.
20: Mga higala, nangutana, Mayroon tayo mahimo. Tungalunggan, Maragway consultation na ito po.
19: Sana nga, gusto mo nga i-impeach si Sara Duterte.
20: Ah.
19: Pero mabutar mo ni Sara. Masa ba ibutaran nila og i-impeach na?
20: Ah. Muna, sabi ito sa kuwan, natin mga kaila ba nga mga supporters bito? Lahang grupo. Kay, bisag asa man ta. Natin kaila sa supporters sa butal na ta, team yo. Dapat ay kaila sa supporters mga higala sa team ko. Daghang mga nag-ingon bitaw nga, libog mangguha na ilang post coins. Ako nga, ano man. Ningon sila, ning pirma sila guys, pero mabutar sila ng Sara.
19: Masama man nila pag-suporta ni Sara kay gusto man sila impeach, makalibog ba?
20: Okay, yung impeach mo mga higala, ang Osaka public official, hindi naman siya kadagan. Saan mo pagbutar kung hindi siya kadagan?
19: Ngayon ilang amigo mo man si Sara.
20: So, muna mga higala, unsa ba ni? Istorya lang ba ni? Or unsa ba? Daghan bang kuan din? So,
19: pag-gimmick-gimmick naman ni, o lipat-lipat ni noon, importante nga na, tayo mga budget niya may ginagawa. Kay nadungog ra ba na nga, yung mabutar na ay
20: ginagod. Ay, mga dungag-dungag.
19: Okay. Kapila ka milyon. Ambot na ng istorya sa mga tao, no? Atong hisgutan na mga istorya nila, wala ginagod na kamatuuran kaya may nakita nga giduhol nga kwarta.
20: Hersey ra mga
19: O, pero ambot lang ba nga, ngano ka ang mga tao mo istorya man, anak? Unya, na po mga tao nga na ay mga amigo nga mga congressman, mo po yung mauna-una o istorya. Ambot na lang din na. Napoy ubang congressman nga, napoy mga patutsada silahang mga istorya din sa gawas. Nakadawat mo sila, dagko kayong dawat. So kami, ni-abstain na lang mi.
20: Antay na, daghan bitaw, matingala ta ba, daghang mga nangiingon, ngayon ana, pero wala may kamatuuran.
19: Paldo pero, daw, paldo. Amot saan, saan kayo po pasabutan ni paldo?
20: Scatter na.
19: Saan ang paldo kwarta? O di po na member sa purpes. Kay ito. Paldo man. Ang purpes kay pungko, paminaw, hilom-hilom, pang-snack din po ulit.
20: So, kinimanggod mga ikala, usahay ba, kinibitaw ang hersing istorya? Parayaan ng nadal na kadawat, kay nibutar ugis.
19: Unya, ang uban daw, aron dili halata. Dili dito ibutang ang budget, ipaagi og lain, ipaliko paghahatag ba? So, pwede na kay project dire. Ang funding ana dikan sa yahang budget. So ipaliko.
20: Muna siya mga higala. Muna gina, herse. Ikang nag-ingon. Pero kana manggong ingon ana nga ang istorya nga dili tinuod manggod. Og dili nimo siya ipasabot. Dili ni mo siya, walay counterpart ang komentaryo ba? Mahimo nang tinood. Kaya bitaw mag-ilom-ilom rin ka?
19: Ano? Sa una, kanhinomdom ko sa una nga, sa diha nga nimbutar sila og yes. Gusto man nila nga si Mayor Sammy ko mo explain kung nimbutar sila og yes. Paghihara na sa istorya bang si City Councilor, amot unsa ni katinood ha? Si City Councilor Roger Acidillo, sa dihang iniingon si Mayor Sammy ko nga, fill in the blanks. Okay.
20: Atong na pabati at umigin si Mana.
19: Wala may mudagan o governor. So, temporary nga ilista dito si Mayor Samico. Pero, ingon po ni Mayor, kung may mudagan, dili siya na yun. Unya, iapong ginginan daw si City Councilor Acidillo nga. Wala may ning plaster nga mudagan dito o
20: Congress.
19: Congress sa First District. Ikaw lang sa ilista dito.
20: Fill in the blanks.
19: Fill in the blanks. So, muna nga, sa dihang nadunggan eh, August 9, gusto daw nga magpapriskon po ka Engineer Acidillo. Kaya imong ipanghimakak tong istorya ni Mayor Sammy ko. Nimbalibad ko na siya, ano mo papriskon mo kung hindi man ako yung nag-istorya ko. Mamawaran na istorya ka ron. Kaya nabutar siya ng guess, si Mayor Sammy ko ang pa-explain nun. Hindi ginamaw.
20: Mauna, hindi na mao.
19: So muna nga si Social Roger Acidillo, dili siya mo explain kay di man siya nag-istorya. Sa di man siya nag-istorya nga si Acidillo mudagan o man sa First District. Mayor Samikuman, siya may explain.
20: May explain. Pero may istorya siya na.
19: Explain na magpulahan to ni Mayor Samiko. Maro po ning Maharon. Amot pero wala pa po yung winning gawas.
20: Mingaw pa, mingaw.
19: Mingaw pa kay. Ang ilang mga supporters, nag-ingon mandaan niya. Mas nasayo daw sila o kung sa'yo makaayo sa Sambuanga del Sur para na daw mga proyekto na mga project nga daghang katag. Pero mabutar niya po sila. So at least nga, mabutar gini ay. Nangiyas sila nga mo.
20: Dito mga gala sa ato isgutanan. Naon sa nato ni Gisgot ng mga pipila ka mga problema. Okay, sayo sa pagadian matag gabi eh. Gabi kayong daghang balikya. Dili lang kay gabi eh. Lawan og hapon mga higalag ka ng sidewalk. Himo na gyud na nga baligyanan. Ang sidewalk mga higala di na agyanan, baligyanan na. Ang mga tao dito na sa dalan mo. Gabi na dyan mismo. Tumangan na ng gitfall. Yan ang sidewalk to nas dalan mga tao mga agi ang uban matapsingan lang sa kinan
19: pagadian ba nagkadaghan unya ang mga sidewalk o vendors kaya nakita nila nga nagkadaghan ang tao na maligya po sila siyempre panginabuhin God pero ang ingon ni Mayor sa ito yan ang iplastar iplastar niya nga aron nga kwan ba sa uban sa gawa sa nasod gani nangatuman silang mayor na may mga picture sila na may mga sidewalk po dito pero gitapok ba parehagod sa
20: sidewalk vendors
19: parehagod sa Dipulog ang sidewalk vendors dito nga namaligay pagkaon magabi tuwa sa Ilahang Boulevard
20: nas Boulevard nindot kay mga galaw at ilang nga ito'y pabati ang interview sa media Cagayan City Mayor Samiko
2: sa mga vendors na anay na lista anay na ihap ay baon natutunan mga vendors nanay na nigawas ka list na 100 plus kay balo ko nga dili ni perfect ako mga tao so dili pagyutan ng real vendors na lista dito sigurado ko ana pero kay mawala mo kayo nasa listahan dyan sa tulog ka inspectorate na to ba na may clearing na to kika nilang Michael Ganta ipulihan nilang Escudero no, na pa'y lista nilang Eddie Arrow na pa'y lista nilang lahat maglista so tulog pat kalistahan na to gibasihan. Kung nanay mong ngalan dito, sumasod ka, ang problema ko kay, ang uban, ang nalipo ko nga nung, na may vendors ko, huwag maging malista. Huwag malista niya, huwag malista niya, huwag malista niya. Ano, ano ba? Siguro, ang ako tanong, huwag balin-balin isa ba? Huwag balin-balin. Yeah.
21: Huwag ba bago?
2: Or bago. Ang bago, mo nang ligid siya malista. Kaya dugay-dugay nang muna listahan na ito. More than a year nang muna yung mga listahan. So, ako alam nga, diyan sa Boulevard, ilig mo, implement na mi din ha, ang nalagi ID nga nisyo na ito, moro siya makabaligyan sa Boulevard. That is, dili sa gyan. So, pag palangit nga wak pa kay ID, di ka ka-appel din ha, ay lang ka-goal kay palangit mapamatutan dyan nga, karaan dyan ka nga vendors, buhatan mo kay ID. Okay, so dili ingon nga, kanang naadya mo na kita. Kaya dili mo kumuto ang record ko perfect. Pero kaysa ito agabiyado, sige lang, sabit lang nga lang, kaya among subayan dyan, asa ka napit, mapakunta na mo na itong tindahan, o pangalit may kabis emporium ka. Ay, pumunta na naman mga security guard, mga pan, kanigit, kailan mo ano eh. Amoy na siya, aka na, bago pa mo na siya. Bago pa ka, oy, kailabot ha. Ang bago pa na kag-vendors, bahulay labot, ang daan na kita na itong i-accommodate kayo. Sa daan pa lang, mabot naman ito, 280 o 300. Ano, di na maigo ang lugar dito.
21: Kadang sa ipotan sa ID niyo, vendors, ano?
2: Wala lang, na yung naong na ID, then na-stall number niya.
21: Na-stall number na
2: dito. So, ang dito po mga ipatlisan, buta nga itong number. So, yung ID, ito na yung number. Para pag-ana, yung naong, yung ID, ang stall number, ito ka dito para dito ka butang sa yung stall number. Kaya, lain mo ko dyan, ikaw man ang pumaliga, inig ka alas 10, alas 11 gabi, ilang may puson. Oh, pagkabuntag, wala na sila. Mabalik ko po sila paghapon. So, paghapon, ano pinaninda.
21: Mayor, kano sa ka-possible nga matransfer na ito mga vendors dyan sa Boulevard?
2: Kanong Monday, magbunot-bunot pa sa stall number. Pag magbunot-bunot sa stall number, usap pa na mo mabuhat ang ID. Nalami po naman sa itsura sa ID, pero di mo na mo mabutang ang number. Kaya kung gusto, kung sa ID na lang, stall number niya. Pagdaplin ka sa dagat, S imo ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. S na siya, 28S. Pagkita ka sa S, atumang ka sa dagat. more on kananan to sa tanan. Tamang atubang po diri sulod sa water park atubang. W po, water park po siya, W ako may buntang. So, 1, 2, 3 po po. Number 16 ka, 16 W. Ano, number 55 ka, 55 W. Basta dili ka atubang. Kato, dili ito na maligay magkaon. Ito na maligay mga rutas, maligay vegetables, maligay gusiri, ano ba, kitseria, ano ba, ever. Okay? So, kanang na maligay ron sa Bully Park, free for all pa na karon na free for all wa pa may ka check ano may ka ilabot pa kay bisag kinsa na mo kunang nadi aron pati na manda na pero pag amon sa panahon isod na namo ang katog yung mga vendors gud nga recorded gud namo mo na kita sila mo sod dayon kanang nadi ang adik kasulod sige lang reklamo lang mo diri kay among sige check kung kinsa pag ito'y karaan na, idungag na po na mo. Kasi karaan na, isiyo na pag-ID. Sige, sige na tagdungag, inay-inay. Hindi magkita ma-perfect. So, hindi po mahimo maghulat kung ganun sa ako ma-perfect. Kaya nagpatawag ko sa vendors, hindi mo po makatunga talan. Ang kanya, hindi mo perfect yun. Kaya nagtawag po sa vendors, matunga. So, katunga mo, tunga. Imbis nasa lista, rupon mo, tunga. Hindi, nawa, rupon sa lista. Wala po, kaya-apin nila. Kaya, huwag mo, tunga. Nasa listahan po, ito nga, bot pa sa bot, basi niundang na. Nasa bot mo? Nasa listahan, ipatawag. Yawa mo ito nga, so, presume ta nga, niundang na ni siya kumaligya, bot, wala na ni siya diha. Alam, okay, ano, di naman mo ito nga. So, inalaba mo na siya, kapoy na kukulat, kasi imagine pa perfect, iuna mo na yung gatos kapin sa una. Then, bahala na ang katong kasulod, sige, hinahinay tag-check. Kitsa pa yung kasulod. Oh, pero may bawa na ito, kaya di naman sila kasulod, mga nina na dire. So, nabi i-assign ang tao, nga masige na sila check ni Ede, si Maf Jen, kaya mo na i-assign ako, masige na sila check, mo nga lang na reklamo din, kasulod, sige, asak ka, may kag-BA. So, bayang kag-BA, kung tanong, imbestigar rin ito, mga kwadya, mga taga-BA, kailan mo ane, so, ang kana, kailan may anak. So, tiyan, may nagtinood sila. Di ba? So, kung asak ka napita na muli, nga, may bawa na gagapon nga, daan ni Jugang Bendros po. Daan ka Bendros, i-appel ko. Ma-appel Jugang, ma-appel. Ay lang ka goal. Dili lang masuko din ha. Dili lang makipintalo. Ay lang, ay lang. Sige lang. Kung sa'yo nabutang nito, maulang ito'y first batch sa. Pasabot ako, first batch na ito siya. Kaya naamang ko sa listahan dyan. Pero dili ingon nga kay wala ka sa listahan, wala kay chance. Sige lang, wala ka sa listahan. Among surveyor, among investigaron. Ang mga... Og asa ka na maliga, instead ka rin ginamang tarong nito, og nabi ka nakaila ni mo. Wala, yun, pasensya, kita. Wala, yun mo endorse, wala, nakaila. Masa po, may akong basihan, wala dito ko yung mahimo, anak. Okay? So, di lamang ko mga vendors na, pag kinsa yung nakasulod to, naay na ID, patunga pa yung ID, na money na mo di City Hall, kaya pag-assign niya kong tao, pag-assign kong tao nga, entertain ninyo, maglista sa inyong ngalan para isubay, isubay, sige, check. Oh, dili kay isa ra ako pacheko nga tao. Tay nagilma ka tao, wala in lain grupo ako ipacheck para sigurado.
4: Claro,
2: claro gyud. Ha? Okay. Sige.
4: So good ato pagbalin sa mga vendors ba diya sa may Bulibay. Na observe namo pang nagdagla nagkaayo ang mga manglaan diya sa water park.
2: Yes, yes. Mas mibo na mibo na.
4: Okay, paano butang-butang ka na sulod sa water park diya kanang sa may entrance kung bakante diya nga nindot kay pagka-forma. Mga bloki-bloki ba? Nga mga baligya.
2: Actually, masing ka niya karong vendors kiputang na ko dito. O di, paano na siya? Temporary na kini siya, ha? While mag-construction, tali na. Temporary na siya. Mangita siya kong lugar na kiputangan ano nila po, ano ka sa yun.
21: Kung sa on. Sa rotunda mirror, what's your plan on na mag-utang po doon?
2: Ako mag-iswayan. Matabang. Dili, matabang kay... Gamay na ba lugar dito? Kung gaganong kayo na ko ang stores, ang problema, wala po yung kapatkingan, ang mga sakyanan. Ya pa isa ka program di lang ko siya di mo ko para sa una nga gamay ra bitaw ang rotunda ato lang ana lang atong ato lang sa karon kay na naman ka tong glass gym dako naman siya kaayo so ang di ba pud kumusugot nga mag affair affair sa rotunda nga gamay ra ana bang nabitay lang mo ang mo birthday nito 200 na ayo lagi na ginagmay kay madakan ka maluoy ba niya og gamay ra imong expected bisita ayo dito kay kinahang lang dito ka lang yung tag-800 kalibo yung mga bisita kayo.
4: Kataro na kayo.
2: Oh, kasi na doon, katasing, oh. Kambader, ito, libo ka pin yun. Pero mo lagi, kanang, andam yung kamugastog din lang ko. Gawa sa abang, mas mahal, Di mo mo bisita sa kalibo, di sa kalibo yung kanono katasing bila bila kalitson ba?
21: Di dalan diliya ang pagkakulawak
2: kung ano? Ha?
21: Sino yun? Dahil magkatuloy yung
2: bol. Doon nga, gabing house ba mo?
21: Oo, parang wala po siya. Gusto ba yun?
2: Bakit yung time na naghanas litson, ang dinay na litson, dito na litson, bisang asa. Wala nga. Ang dito yung gasto, ako di lang po ginahan, ako lang ha, di lang po ginahan mo kompetensya sa itong mga private sector, sa mga restaurant, mga caterer, walo iba, tama na. Ang ginagmay, ako lang yun, nga dito na lang mo sa mga private. Eh, kanin din dinag ko yun nga affair atong dawaton sa C3 ha. Usually government mga programs nga mo sugod ta sa mga simbahan og mga religious no kay di gyud kay ko kay ila simbahan di mo di man na dinag ko gyud kay maingko gangan ba dinag ko ilang affair mga simbahan mga pastors pastor no na gawas ana kanang mga bisa unsa nga religion o bisa unsa nga offices. Pwede sila magamit ito. Kung nabi, siya bayad ha? Okay. 20 kabok, 10 tanas ng aircon, malumos tapos bayad ko rin din ito. At any rate, mundaw tatag private, ginagmahal lang siya kaya pinili lang nga. Kuhangin lang siya ko nga, di lang kaya sa city, ikaw ang private kay magluod yan na po mga establishment yan. Wala na po, in other words, di na po ito encourage nga naghihimo kong functional, mag-encourage, di na ito ka-encourage kayo parang kung siya, mabuhat na nga naman sa city. Gawa sa city, ito, pa sa province. Napre complaint court. So, tiwas na dyan, wala na nga, di na nga ma-improve itong restaurant, di na ma-improve itong hotel. So, di lang kayo kumukompetensya, ha? Ako nga, sa mga government, man, sige na lang, di mo ko kabalibad, anak, pero, military, no? Basta any government institution. Anyway, one way or another, sabi sa kung saan ka mga affair, ma-invitar mo dyan ka, maka-attend, makasulod mo dyan ka sa ito, kaya nagkasal, na kailang dinagko dyan ka yung kasal, kailang ito na affair mo lang. At huwag nag-ilaing lugar ba? Bagus ang ilog. Pagkos yung i-accommodate kayo, wala magulain, dagugi kayong lugar.
19: So, nabati na ito kung pasabot ni Mayor Samico, no, nga, gani, iyan namang gi, ipanglistan na kay, naamay ito lokalistahan ko di ang mga sakop. Lain-lain nga grupo ng lista niya, ang uban dito wala pa. So, insa nga, kanang wala pa na kumakita ang listahan, ay makapalaka kay, unahon sa ning nakita sa listahan. So, ipang-picturean, tagaag ID, tagaag number, stall number ha. Dili kayo unsa nga number sa surtres. Tagaag check number.
20: Ayun yung napat di.
19: Mao ni ang number nga nalista. Ikakuan siya nga nalista nga number. So, mao na to ihan ID to. Katong mga bag-o nga naninda, gawas lang sa tinuod nga nininda ha. Kaya namay uban nga nininda diha kay gumikan kay gisuhulan lang. Kay ang tagya ng iyang paninda, tagya ng iyang giluto, dili ya ha. Gisuhulan na siya. O, sige.
20: Gibayaran.
19: Maninda ka dito, gikan o ganito. Orasa. May halin kag wala, mao ni akong suhol nimo.
20: Maninda kag itlog, pastil.
19: Wala siya magulog, nahalinan siya wala. Importante nga na siya, suhol pa ito man.
20: Silduhan mo siya.
19: Silduhan siya. Pero ayon po ni mo imuhalin kay kwintahon mo po. Kaya basing ang umang paninda, gikaon ni mo. Labi na mo na nga. Gikaon siya, anak.
20: So muna mga higalang, usahay manggod. Kaning ingunanin manggod, pamintaha manggod. Dagko ka ng kasyente mga ikala, imuhan yung ginanik, nagmayo niyo mo. Di man ka makita kay, di man ka magbayad ng polis. Di man magbayad ng tax mga ikala.
19: So, makadili po maayo sa mga
20: nagbayad
19: bayad ng polis. Kay ang, ito yung mag-una ito, yung mabalance ba? Mabatas ba? O, naninda ka, nangutang ka o kapital, nagbayad po kag buhis.
20: Katulang yung iyang kagalingon ba?
19: Oo.
20: Butang na to, iyang yung kagalingon nga, may nalang, mabuhi-buhi ta. May nalang mga higala sa kakrisis sa panahon. Magkapalit o ginagmay binlon. Tingawat lang tawag mamaligya di ha. Itong mga higala, pang silduhan na lang, natako na kitong tag-iya mga higala. Dato, dahil itong tag-iya, dahil ginunan na nakabahagi ang negosyo. So, unfair po sa mga uban po, mga higalang negosyo. Na building, na kay bayaran buhis pero po kay siya mga higala.
19: So siya masabtan ni no kay Hinoon si Mayor Samay ko nag-ingon man nga ay mo kabalaka kay o pananglitan niya wala mong mabutang sa listahan. Inig mahurot na yung nakalista din he. Ipapil mong listah. Tanaw niya kung sa kadaghan yun yung naninda kay makita na to anang ubos